Madalla. Tafiya aikin haji wata makaranta ce mai zaman kanta domin baya ga ibada da wanda ya daura niyya zai gabatar zai kuma ci karo da wasu darussan koyo da koyarwa a rayuwa kuma ta fannoni daban-daban sannan duk hanyar da Allah ya horewa bawansa zai yi amfani da ita wajen isar da sakon addinin Islama zuwa ga sauran bayinsa kamar yadda wasu marubuta a shafukan sada zumunta na zamani suka yi a lokacin da suka yi aikin haji a bana Wakiliyarmu Hafsat Abubakar na dauke da karin bayani akan yadda wasu alhazan Malaysia suka kuduri niyyar isar da sakon musulunci ta wannan

0: madalla. Ruwa abokin aiki, kamar da Hausa yake masa kirari, kuma wannan batu ba wai ba inke, domin kuwa duka wata harkar rayuwa ruwan shine jagora, kuma kila dili ke inda ya sanya tun lokacin da aka fara siyasa. Na daga cikin alƙawarin da ƴan takara ke ɗaukar al'umma cewa za a samu musu da ingantaccen ruwan sha. Haka a cikin tsarin tafiyar da mulki, ma'aikatan ruwa na daga cikin manyan ma'aikatu a ƙasashen duniya, haka na matakin jihohi. Duk da cewa gwamnatin jihar Bauchi na iya ƙoƙarinta wajen samar da ruwan sha cikin birane da ma yankunan karkara, to amma hukumomi da ƙungiyoyin ba ta tallafi kan shigo jihar domin tallafa wa gwamnatin jihar wajen samar da ruwan walau a cikin birane ko kuma yankunan karkara. Ita ma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, ta kawo ta gudunmuwar inda ta alƙawarin tona rijiyoyin burtsatse masu aiki da hasken rana masu yawa a ƙasashen yammacin Afirka, ciki kuwa har da Najeriya, inda aka ware mata guda 27. Daga cikin 27 kuma, jihar Bauchi ta nasara samun guda 7. A kuma rabo a ƙananan hukumomi 6, inda aka ba ƙaramar hukumar Darazo rijiyoyi 2, ƙaramar hukumar Gamawa 2, ƙaramar hukumar Warji 1, Shira da Stafawa Balewa suna da 1-1. A kuma ƙaddamar da aiki na ɗaukacin ƙasashen Afirka ta Yamman a garin Darazo cikin ƙaramar hukumar Darazo. Da yake zanta da wakilanmu bayan ƙaddamar da aikin tonin rijiyoyin, shugaban shirin kuma kwamishina a ƙungiyar ta ECOWAS Dr. Habib Yaya Baffa, wakilin birnin Darazo, ya yi ƙarin haske kan yadda wannan tallafi ya samo asali.
1: Wannan tallafi da aka kawo na rijiyar burtsatse mai amfani da hasken rana wajen samar da wutan da zai kawo ruwan, tallafi ne na musamman wanda ita kungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma, wato ECOWAS, wa illahirin ɗan ƙasashen Najeriya, jihohi 26. Bauchi tana ɗaya daga cikin wannan jihohi da suka samu wannan tallafi, wanda ya zo ta hanyar ƙoƙari na shi tsohon minista na harkokin ƙasar waje, wato ambassador Yusuf Maitama-Tuga, tare da haɗin gwiwa na gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin shi gwamna Bala Muhammad. Wannan tallafi an kawo shi wa lunguna-lunguna ne, wa ƙauyuka-ƙauyuka, domin su samu roman wannan ayyuka na wannan kungiya na kawo ci gaba a ƙasashe na Afirka ta Yamma.
0: Gudanar za a yi gaba ɗaya ƙasa na Bauchi ta samu
1: a gaba ɗaya ƙasa wannan a wannan mataki na farko za a yi 67, a cikin wannan Bauchi ta samu 7. Akwai jihohin da kuma guda ɗaya aka kai musu, wasu jihohin ma ba su samu, amma Allah ya sa Bauchi ta yi sa'a ta yi dace ta samu wannan guda 7 ɗin, wanda za a yi su a ƙananan hukumomi kamar yadda aka yi a nan Darazo, za a yi a Gamawa, za a yi a Shira, za a yi a Warji, za a yi a Das, za a yi a Tafawa Balewa. Wannan ayyuka da ake yi ana yin shi ne kawai domin a kawo tallafi da kuma taimako wa jama'a kan sha'anin ruwan sha, ba ruwan sha ba, kuma ruwa wanda zai amfani domin ayyuka a gidaje, sana'o'i da sauransu, da shayar da dabbobi da ke nan a jiha. So muna fatan cewa jama'an waɗannan garuruka da suka samu wannan rijiyar burtsatse za su yi ƙoƙarinsu wajen kiyayewa, saboda kada abin ya ɓaci ya zama na amfani da shi na tsawon lokaci mai yawa.
0: Kuma sauraro za su iya sanin adadin kuɗin da wannan aiki zai lashe a jihar Bauchi?
1: Ba zan iya faɗan adadin da zai lashe ba Bauchi, don wannan ƙaddamarwa da muka yi mun yi ta na ƙasa ne gaba ɗaya. A ƙasa dai gaba ɗaya kuɗi ne ya fi miliyan ɗaya na dala na Amerika. So kuɗi ne mai yawa wanda aka kasa, kuma kowane waje da irin wahalansa ko sauƙin yin wannan rijiyar burtsatse, saboda haka kuɗin da zai ci ya sha bamban daga waje zuwa lokaci.
0: Dr. Habib Yaya Baffa. Dr. Ismail Jibril Alfate shi ne shugaban hukumar samar da ruwa yankunan karkara, wanda ya ba da irin wannan hoɓɓasa.
2: Duk abin da aka ce abu na al'umma ne, to ku naku ne na kanku, ku za ku mora. Idan kuka bari abu ya lalace, to suwa suka yi asara. To kun ga wani dama ne da ya zo ya same ku yanzu, idan aka zo aka kafa committee wanda su kula da aiki a garinku, su bi abin sawo ɗaya bayan ɗaya, za a bada report da abin da suka gani, kuma su tabbatar abin da aka ce ya yi, kuma daga baya an gama a miƙa muku aiki a hannunku, to kawo kura ku cika gabar moransa, kura ku sanya da ku ƙara moransa, ko to ana fata mutanen gari za su bada duk wani haɗin kai da ya dace da koshi contractor da ita kuma gwamnati, wanda ya yi daidai da umarnin da kuma irin niyyar da mai girma shi gwamnan Bauchi yake samar da ruwa a karkara da kuma dukkan jihar gabaki daya. In yau gwamna ya ce wannan aikin ba za a yi ta a jiha ba, kaga mu kai asara, amma saboda dama niyyar gwamnati ta shigo ita ma ta samar da ruwa kowa da kowa a jiha. Kuma na biyu ce na wurin kuku abin da kake so kuma ne magana shi ne nan akai sitin akan inda za a samu da a nemi ruwa. To amma ina son mutane su sani tunda mun yi magana nan da shi a Darazo, shi ruwa ana neman sa ne a inda akwai. So abinda muke son ku yi shine duk inda bincike ya gwada nan ne akwai isasshen ruwa, to wannan filin fa da ku mun alƙawarin cewa za a ba da gudunmawa a aiki kenan. Kuma su abinda suke magana akai babu magana wai akwai rikici an je wajen wane ne an ce gaya an samu side da yafi ko ina cancanta, kuma daga baya a zo a ce wasu ba su yadda ba jama'a.

0: za su iya kokarin su wajen ganin sun ba waɗannan rijiyoyin kula ta musamman.
1: Ruwa shine rayuwa, in shike rayuwa, in babu ruwa kuma babu rayuwa, kamar yadda kuma al'umma ke gaya musu su kula. Wannan wani dama ne da suka samu, wanda kuma kayan su ne yanzu ba kayan wani bane. In aka riga kai su da su sa ido akai, in ya baci kaga su suka bata, in suka kula da shi su ne da riba.
2: Wani kokari karamar kuma za ta yi wajen ganin cewa wannan aiki ya cimma nasara, sannan kuma al'umma su amfana?
1: Alhamdulillah, karamar kuma tana iya kokarinta, waɗanda suka baci ma tana gyarawa. Bare kuma wannan sabo ne, za mu yi ta ba su shawara wa community leaders. Bare kamar yadda ka sani kuma an yi ma kafa wata kungiya karkashin wannan abu, kuma wannan abu ya zo ne babu wani counterpart, ba komai. Suka kawo wa gwamnatin jihar Bauchi, mun kuma Allah ya sa muka samu, muna cikin kananan hukumomi guda shida wanda suka samu, kuma muna cikin wanda suka samu guda biyu a ciki, wanda a Najeriya gaba ɗaya kwaya 60 da wani abu ne aka samu. To muna jan hankalin su community leaders din da su kuma youths, matasa da kuma shugaban al'umma, da su kula su sa ido ƴaƴansu ganin sun amfana da shi, tunda yanzu ba wani amfani da yadda mai ko wani abu ba, hasken rana ne za a yi amfani da shi, solar kenan. Wannan bohol din zai amfani da shi, na fatan da su kiyaye kuma da su yi amfani da shi yadda ya dace cikin ramin Ubangiji. Mu kuma da mu ci gaba da sa ido a matsayin mu na shugabanni, in Allah ya yarda.
0: Shugaban kalmar hukumar Darazo, Honorable Sama'il Ya Usade, yayin kaddamar da aikin samar da ruwa a kasashen Afirka ta Yamma, da aka kaddamar a kalmar hukumar Darazo tallafi daga ECOWAS. To idan muka dawo cikin gida BRC kuwa, ƙungiyar Fulani masu yaɗa labarai da shirye-shirye a gidajen rediyo ta ƙasar reshen jiha ne ta ziyarci gidan rediyon domin ƙara haɗa hannu waje guda don cimma nasarar tari, tare da neman goyon bayansa a taron ƙasa da za su gudanar a nan jiha, kamar yadda shugabanta a jihar Alhaji Isa Sambagale ya bayyana.
3: Mun ziyarce ka ne saboda wannan ƙungiyar Fulani, wato Fulbe Media Presenters, masu gabatar da harshen Fulfulde, wato a gidajen rediyo. Wadda cikin watan da ya gabata, kungiya ta kasa gaba daya wanda ta kaddamar da shugabanninta a nan jihar Bauchi, duk jihohin nan na Najeriya musamman arewa, duk sun samu halatta da makasudin ziyararmu, don mu zo mu gaisa da kai, mu gana, kuma mu yaba maka irin ayyukan da kake yi na hoɓɓasa da na ci gaba na gidan rediyo nan tun da ka zo wannan kujera. Kuma muna ganin ci gaba sosai, kuma muna fatan Allah ya taimake ka kuma ka idda nufinka. Sannan kuma mu shaida maka cewa kungiyar tana shirye saboda ta gudanar da taronta wanda za ta gabatar da shugabanni ranar 14 ga wannan wata, in Allah ya kai mu. Kuma a matsayinka na uba, a matsayinka na shugaba, a matsayinka na ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya, kuma masu fada aji da sauransu, muna fatan Ubangiji Allah ya kai mu lokacin, kuma muna fatan za ka samu daman halarta. Sannan kuma wannan makasudin wannan kungiya an kafa ta ne don a kara karantar da al'umma masu sauraron rediyo wannan harshe na Fulfulde. In ba ana yin ta a rediyo ba, karshen ta wata rana fulatancin ko yaren da ta iya tafiya. Sana'a ta sauraron rediyo za a yi a koyar ma mutane abubuwa, kalmomi diya wanda sukan so su subuce su bata ma wanda ma ya iya fulatancin, a rediyo za a iya koya musu. Don haka muna gode ma gidajen rediyo da suke gudanar da harsunan fulatanci a wannan jiha. Allah ya saka musu da alheri, kamar wannan gidan rediyo tun da aka fata ma akwai Fulfulde a ciki. Sannan kuma wannan harshe za ta koyar da mutane karatu, za ta koyar da su nasiyoyi, za ta musu nasiyoyi, za su ilmantar da su. Sa'annan za ta tsaya kuma tsayuwan daka ta gidajen rediyo ta ga ta fahimtar da su abubuwa ko kuma makasudi ko kuma manufofin gwamnati. Haka muna fatan yanda tunda duk membobinmu daga gidajen rediyo ne suke, akwai yana Albarka, akwai Globe FM, akwai social medias da suke nan, balle uwa uba BRC kam su ne ma majority su suka fi yawa. Haka Allah ya taimake mu dalilin zuwan mu kenan ranka dai.
0: Alhaji Isa Sambagala, Isa Muhammad Jungudu ne mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa, wanda ya bayyana dalilan su na tattara masu irin wannan aikin guri guda.
4: Makasudin kafa wannan kungiya ita ce don hada kan Fulani da kuma yayata asalin ci gaba da kuma bayyanar da manufofi masu kyau kafafen yada labarai da muke da su akan Fulani a Najeriya. Kamar yadda aka ji an kaddamar da mu a watannin baya karkashin jagorancin kwamishinan yada labarai na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman, na ji a watan biyar ne ko watan hudu ne a nan Bauchi shi ya dauki dawainiya na ganin cewa an tabbatar da cewa an kaddamar da mu. To yanzu kokarin da muke yi a mai girma MD shine ko ta jiha muna kokarin ta kafa nata kungiyar karkashin jagorancin National Executives. Yanzu Adama sun kafa nasu, Gombe suna shirin kaddamarwa na jin su ma a cikin sati mai zuwan nan, sannan Bauchi mu ma za mu kaddamar a karshen makon nan, sannan kuma za mu yi taro na ƙasa in Allah ya yarda nan gaba kaɗan a jihar Kano, wanda su ma muna tsammanin za a kaddamar da reshen jihar Kano na wannan kungiya, wanda jihohi da dama kuma mun kira su cewa lalle-lalle su tabbatar sun kafa wannan kungiya kafin a zo kansu, saboda tunda an samu wakilci daga jihohi kusan 17 lokacin da muka yi taro a nan Bauchi. Saboda haka babu wani dalili, kuma kafafin yada labaran nan in ka dauka ka duba majority da Fulatancin da Turancin da Hausa da mai yawanci Fulani ne suke gabatar da shirye-shiryen. Saboda haka mu mun kafa wannan kungiya ne da kyakkyawan manufa wajen yada abubuwa masu kyau da kuma inganci. Saboda haka muna godiya da wannan tarba da kamana, kuma insha Allah duk lokacin da za mu yi wani abu za mu tuntube ka, kuma muna roƙon haɗin kai ka ba mu haɗin kai kuma ka taimaka mana wajen ganin kai ma fullon ne wajen samun ci gaban wannan kungiya.
0: Isa Muhammad Jungudo cikin nasa tsokacin shugaban da rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya yaba da irin wannan kokarin, sai kuma ya ce gidan rediyon Bauchi na marhabin lalle da duk wata kungiya mai rancen da al'umma gaba.
5: Tuntun filazal ba taba wani tsari ko tafiya a wannan gida ba tare da an yi la'akari da muhimmancin harshen Fulatanci ba, kuma an yi haka kawai don ado bane, an yi haka saboda karfafan hujjoji da suke bayyana a ƙasa. Fulani a cikin al'ummar mu sun wuce a tafi ai tsari ba tare da su ba, saboda mafi yawa zan iya cewa babu wani yare guda ɗaya ma, inda zurran yare ne na asali da suke da yawa listeners na radio musamman BRC da suka wuce Fulani. An fi amfani da harshen Hausa, amma ba za ka kira masu amfani da harshen Hausa duka Hausawa ba, Hausa ta min gambiza ce, amma zurran yawan yare guda masu sauraron radio babu ya Fulani, ina tabbatar muku. Saboda kuma Fulani sun kara da ko ina lungu da sako a jihar mu nan, babu wurin da za ka ce babu su, kuma ba su din irin burbudi din nan bane, masu yawan gaske. To radio kuwa kullun yana gadara ko yana tinkaho ne da yawan masu sauraro, duk abin da yake tsarinsa shine ya samu yawan masu sauraro. To kaga kwashe ba za a yi tsari a tafi babu Fulatanci ba, saboda haka ne muke da shirye-shirye masu yawan gaske, kama daga na nishadantarwa na mata na yara na addini na labarai na al'amuran yau da kullum na tattauna matsalolin rayuwa na manoma, duk muna da su a harshen Fulatanci. Wasu saboda tsayawan babbar tashar mu ta AM ne wasu aka rage, saboda mun rage wayansu program sai mu da yawa ba za su iya shiga lokaci guda da na FM da nan a hada su ne ɗaya ba. To amma in Allah ya sa babbar tashar ta dawo, duk wayannan shirye-shiryen za mu dawo da su babu fashi. Ko wannan hangen nesa da kuka yi na kafa wannan kungiya, to zan jinjina muku, kungiya ce da ya kamata a ce ta dade da wanzuwa, saboda ta bada gudumawa a fannin abinda ake kira raya harshe. Ilimin harshe ilimi ne babba a duniyar yau, shi yasa ko kasar Turawa kaje ka samu a jami'o'insu akwai tsangayoyin musamman masu nazarin harsuna, zaka ji ana ce maka Center of African Languages a Turai. Ai kaga sun san harshe yana da muhimmanci, sun san rawar da harshe ke takawa wajen karfafa diplomasiya da karfafa cuɗanyar duniya da karfafa tattalin arziki kai da ma ainihin siyasa.
0: Shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira yayin da mambobin kungiyar Fulani masu yada labarai da shirye-shirye a kafafen yada labarai suka ziyarce shi a ofishinsa.
6: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla, kungiyar mata musulmi ta kasa Form 1 nan jiha ta yi zaɓe tare da rantsar da sabbin shugabannin da aka zaɓa domin jin ragamar kungiyar na tsawon shekaru biyu bayan ƙarin wa'adin tsofaffin shugabanninta, inda kuma aka buƙaci sabbin shugabannin da su zama masu riƙo da gaskiya da amana da kuma ajiye kowace ƙuri'a a gurbinta. Wakilinmu Amina Umar, wacce kuma ta lashe muƙamin hulɗa da jama'a a kungiyar, ta yi kuma da wannan rahoton daga zauren taron.
7: Da take ganawa da manema labarai bayan rantsar da sabbin shugabannin kungiyar, shugabar kwamitin shura ta kungiyar Hajiya Amina Uwani Abubakar ta yi kira ga sabbin shugabannin da su jajirce wajen ganin cimma burin kungiyar. Sai ta bayyana cewa hakan ba zai samu ba sai sun hada hannu wuri guda don aiki tare domin cimma wannan buri.
8: Fatan alheri ga shugabanni da aka zaba yanzu, muna musu fatan alheri, muna musu kyakkyawan zato, muna fata su ciyar da kungiyar gaba. Ma'ana komai abu na al'umma, da al'umma ake tafiya, ba mutum zai mai da shi kadai ba, komai a nemi ra'ayin jama'a, inda ra'ayin jama'a za a ci nasara. Amma in mutum yana yi da tunanin sa shi kadai za a iya samun matsala. Muna addu'ar Allah ya taimake su, Allah ya sa mu hada kai, Allah kuma ya mana jagora.
7: Cikin naka jawabin sabuwar na'iban amiran Form 1 reshen jiha Hajiya Aisha Ahmad Aminu ta ce za su iya bakin kokarin su wajen inganta bangarorin kungiyar, musamman ma bangaren da'awa, ilimi, kiwon lafiya da kuma bangaren bada agaji. Sai ta buƙaci haɗin kai da goyon baya daga wajen membobin kungiyar domin su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu.
9: Gudunmawa da zamu bayar ba zai zamto sabo ba, saboda zamu dora ne akan wanda ya gabata muka same shi a cikin ofishin, musamman abin da ya shafi da'awa, abin da ya shafi harkar ilimi ga makarantunmu da muke da su a duka fadin jiha da nan headquarter jiha, abin da ya shafi lafiya ga asibitocin da duk muke da su, abin da ya shafi taimaka ma jama'a da al'umma baki daya, wato humanitarian. Muna da abubuwa da dama, muna da haɗin kai da mukan nema kuma mu samu mu yi shi a tsakaninmu da gwamnati, a tsakaninmu da shugabanni, a tsakaninmu da sauran 'yan uwa waɗanda suke da ikon taimakawa kuma suke da niyya. Za kuma mu tabbatar da cewa duk harkokin mata musulmai
10: sun yi gwarewa,
9: musamman mun sa idanu akan yadda aka saba kuma mun ƙara buɗi akan abinda muka samu akai domin ciyar da al'umma musulmi gaba, musamman mata. To alhamdulillah, haɗin kan da muke buƙata shine su sani cewa duk tsintsiya maɗaurin ta ɗaya ne. Ga waɗannan da suka sauka duk muna ciki, mun gudanar baki ɗaya, waɗanda muka hayo yanzu duk muna ciki, kuma muna fatan yadda muka shigo lafiya a sanya mana hannu a ga cewa duk waɗannan muradan da muke da su kyawawa mun yi da nufi, kuma mun yi kokari mun ga cewa mun ciyar da kungiya gaba yadda babu misali.
7: Sabbin shugabannin da aka zaba sun hada da Hajiya Lami Umar Hassan, Amira Aisha Ahmad Aminu Na'iba, Amatulla Aliyu Yahaya sakatariya, Hadiza Abdullahi Mudi a matsayin mataimakiyar sakatariya, Kabirat Abdurrazzak Ma'aji, sai Altina Yusuf sakatariyar kuɗi. Sauran sun hada da Amina Umar, jami'ar yada labarai na kungiyar, Amina Ahmad, mataimakiyar jami'ar watsa labarai Hawwa Danjumala Dan, shugabar da'awa sai dattawan kungiya Habiba Usman Sa'ad da kuma Muhibbat Sadiq. Amina Umar, BRC Bauchi.
0: Wakilinmu Amina Umar, kuma sabar shugabar hulɗa da jama'a kungiyar mata musulmi ta ƙasar Reshen jiha Form 1. To sai mu ci Allah ta riko. Daga harkar kungiyanci sai kuma koma ga harkar na duke tsohon ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar. Gujin ƙasa dai kafin shuka wani abu ne muhimmi ga harkar na duken, ko ba komai manomi zai san yanayin ƙasar gonarsa, adadin zafi, tsami da kuma irin taki ko irin shuka da take bukata. Gwamnatin jihar Bauchi dai tuni ta tanadi na'urar gujin ƙasa domin amfanin manoman jiha, ta kuma horar da ma'aikatanta domin su rike wa manoman gwajin kasar a gonakin su. To kowace irin riba ake samu idan aka yi gwajin kasa a yayin girbi? Bashir Yakubu Jahun, ɗaya daga cikin jami'an gwajin kasar a hukumar bunƙasa aikin gona ta jiha, wato BSADP, ya yi wakilan mu ƙarin haske.
11: Gwajin kasa wato hanya ne na bincike na zamani wanda yake gabatar da bincikensa akan abin da ya shafi abubuwa da yawa akan shi kansa kasa din, kama tun daga nau'in zafi shi ne kamar tsamin kasa din da kuma kanwa-kanwansa, sannan kuma dai gaya maka wato abubuwan da suke cikin kasa na abinci wanda amfanin gona yake bukata, kama tun daga sinadarin N, wato N kamar mu dauke shi a matsayin carbohydrate, da P shi ne abin da ya shafi phosphorus wanda akan dauke shi kamar protein ne na amfanin gona, sannan da kuma shi kansa para K shi ne ake kiransa potassium. So a dunkule yakan gano wayannan sinadar na urea da abin da yake ciki na shi ne nitrogen kenan, yakan gano kuma abin da ya shafi phosphorus, yakan gano abin da ya shafi potassium. Wayannan component guda uku wayansu nau'ikan sinadari ne da amfanin gona suke bukatar su kai tsaye, wadda samar da su yakan ba da amfanin gona dama ya iya rayuwa kamar yadda mu muke rayuwa, ya aihu kamar yadda muke aihuwa, sa'annan a more shi kamar yadda in mutum ya aihu dai ya samu da za a more shi. To su ma haka wayannan nau'uka da suke. Sa'annan a cikin kasa din still a wannan binciken yakan iya gano macro and micro element. Su macro and micro wato wayansu dangi ne na amfani a wayansu sinadarai da suke cikin kasa wanda amfanin gona yakan akwai abin da amfanin gona yake bukatansa bai da yawa, akwai kuma abin da amfanin gona yake bukatansu da yawa. Mai wanda yake bukata da yawa shine kamar wanda muka ambata sinadarin NPK, wanda baya da bukatansa da yawa kamar irin su ne su iron, su manganese, su molybdenum da makamantansu, akwai kuma su trace element da suke ciki, su kuma kamar wayansu sinadari ne wanda sukan kara amo ma amfanin abincin gona, kamar
12: haɓaka shi
11: kenan, kamar booster ne wanda in an yi amfani da shi zai taimaka wa amfanin gonan ya ci abinci da yawa. So su ne kamar irin su magnesium da kamar abin da ya shafi chloride, suna nan sinadaran. So wayannan su ne abubuwan da su test soil test din yake ganowa
12: gwajin
11: kasa din. Sannan kuma yake wani lokaci gwajin kasan yakan taimaka ma hatta ita kasan a gano me take bukata. Wani lokaci da a ce maka je ka dibi kashin shanu ka kai gonarka, wani lokaci a ce ka je ka dauki kashin kaji ne ka kai gonar, sannan kuma ga quantity da za ka yi amfani da shi a gonar don ka samu amfanin gona. So wayannan abubuwan suna da amfani. Sannan wadun kai kuma gwajin kasa din a wannan shekara, misali a ce 2026 nan da muke ciki na noma, don kai amfani ka je an gwada maka kasan ka, an gano abubuwan da take bukata da kuma irin amfanin gona wanda zaka iya shuka ma a cikin kasa din, don duk soil wannan gwajin kasan yake nuna. To don kai shi ba kuma shine dai baka lasi.
0: Bashir Yakubu Jahun na hukumar bukatar aikin gona ta jiha. Yanzu kuma sai tsarabar shirin.
13: Shugabanni da mabiya nufi ne na Allah, a girmama juna kuma a tausayawa juna, kasancewar dukka ana da haƙƙi jikin juna.
0: Kuma da tsarabar za mu dakata a cikin shirin na yau. Amadin mai kula da shi Kamaluddin Nuhu Ilela, Zara Adam Umar tare da Muhammad Adamu ne suka tace muryoyin da kuka ji a cikin shirin. Ni da jagoranci gabatar da shi Abdullahi Muhammad Dambam ke cewa saduwa alkhairi.

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon

0: haka yake kafin waɗannan tallace-tallace maimaitawar shirin yau da gobe aka saurara. In Allah ya da candar da da misalin karfe 8 da rabi muna nan dauke da wani sabon zubin shirin. Biyar su boci mita cikin daura. Da dago shi da ake sauraro. A halin yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin sauraron maimaitawar shirinmu na siyasa wato shirin nan na maji magani.
1: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
2: yanda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi, mai girma gwamna na yin 70 zuwa 80 cikin 100. To tsakani da Allah, wayannan abubuwan su suka karfafa mu zo mu yi abin da ya kamata.
3: Mai girma gwamnan Bauchi ya mana abin da bamu taba zata zai faru ba.
4: Jari hujja ne ya samu gindin zama a tarayyar Najeriya. Ina gaya maka karshe dai, wannan tsarin da muke kai, in ba an kai shi gareji an masa gyare-gyare ba, babu shakka za a dinga aihuwan dan da bai da ido.

0: Madalla. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. Bisa irin ayyukan ci gaban ƙasa da suka ce yana aiwatarwa a fadin jiha, wato gwamna Bala Muhammad kenan, wata tawagar koordinatoci na yakin neman zaben Alhaji Mahiru Mai Wada Wundine a kananan hukumomi bakwai da ke ciyar Bauchi ta Kudu suka bayyana sha'awarsu na mara baya wa gwamna Bala Muhammad na neman sanatan Bauchi ta Kudu. Darakta janar na gidan Alhaji Mahiru Mai Wada ne ya bayyana hakan a yayin wani taro da suka kira a ɗakin taro na hotel din Destination da ke nan birnin Bauchi. Wanda ya fara bayyana makasudin wannan taro nasu shine Malam Rabiu Adamu Boto, sarkin Fadan Boto, wanda kuma shine jagoran wannan taro.
1: Wannan dalili shi ya bamu dama mu zo mu gaya wa al'umma mun aminta da kiran mai gidanmu da aka yi, aka mutunta shi, aka bashi hakuri akan abubuwan da suka faru. Dama shi mai gidanmu Honorable Mahir Mai Wada Wundi, burinsa shine zaman lafiya al'umman jihar Bauchi, burinsa na biyu shine a ciyar da ƙasan gaba. Alhamdulillahi, yanda ake gudanar da mulki a jihar Bauchi, mai girma gwamna na yin 70 zuwa 80 cikin 100. To tsakani da Allah, wa'innan abubuwan su suka karfafa mu zo mu yi abin da ya kamata. Ya umurce ni na kira directorin na kananan hukumomi bakwai, muka zo muka yi committee, aka zauna aka tattauna, ba don komai ba sai don mu bayyana al'umma matsayinmu daga matakin majalisar jiha zuwa reps, zuwa senata, zuwa gwamna. Insha Allah mun riga mun yi mubaya'a 100% saboda ciyar da jihar Bauchi gaba, kuma mun leƙa mun gani a tsarin siyasan da muke ciki a yanzu tankar tsawa ne ya sauka akan glass, kowane gefe ya daddare. Wannan dalilin ne ya sa muka ga cewa mai girma gwamna irin ƙoƙarin da yake yi wajen yin ayyuka a karkara da kuma cikin birni domin inganta rayuwar al'umma. Mutanen karkara su samu sauƙin fita daga ƙauyuka zuwa asibiti, zuwa kasuwanni neman abinci. Wa'innan abubuwa da yake na inganta rayuwa shi ya ba mu dama mu amsa wannan kira daga yata da ya yi don ciyar da jihar Bauchi gaba.
0: Darakta janar na tafiyan gidan Alhaji Mahiru Mai Wada, Malam Rabiu Adamu, sarkin Fadan Boto, shi ma koordinator a ƙaramar hukumar alƙalere, Malam Yalwa Muhammad Rufa'i, ya ƙarfafa kalaman shugaban nasu, inda ya ce shi ma shaida ne kan irin ayyukan ƙauran na Bauchi a yankin sa na alƙalere.
2: Mun zo taro Bauchi domin tattaunawa, mika goyon bayanmu ga mai gidanmu Mahiru Mai Wada Wundi, domin tun 2023 da ya fito takarar sanata shi ya yi ƙoƙari ya riƙe mu daidai bakin gwargwadonsa. To yanzu gwamnatin jihar Bauchi ta ga amfaninsa da mutuncinsa da kuma irin yadda yake riƙe talakawa tare da tafiyarsa magoya bayansa. Mu kuma magoya bayansa ne, muna masa biyayya saboda yanayin yadda yake kyautata mana tun daga 2023 har ya kawo yanzu bai bar mu ba. Mahiru Mai Wada kuma yace lallai zai zo zai bada gudunmawarsa. Gwamna jihar Bauchi ya yi ƙoƙari, kamar yadda ni yadda nake zaune a ƙaramar hukumar alƙalari da naga itilahi da ya same mu na wajen maganar kidnappers, rashin zaman lafiya mun gani, ko mun samu ƙarin tsaro da tabbatar da tsaron a wajen, da kuma shugabannin da muka samu ƙari irin ƙarin hakimai, kamar ni da na fito a gundumar Maimadi na samu ƙari na hakimi, kuma an matso da mu kusa da gwamnati. To gwamnatin nan mun tabbatar da cewa mai adalci ne, kuma muna mata biyayya daidai bakin gwargwado, domin duk ɗan takarar da yake cikinta za mu iya bakin ƙoƙari mu ga mun mara masa baya, da kuma bin mai gidanmu Mahiru Mai Wada Wundi da ya ja mu muka koma cikin jam'iyya mai rogo.
0: Malam Yalwa Muhammad Rufa'i daga ƙaramar hukumar Ɓagoroma, koordinatansa na can shine Mr. Ashral Zabs, inda shi ma ya bayyana dalilansu na mara baya ga gwamna Bala Muhammad.
3: Abinda mai girma gwamnan Bauchi ya yi, mai girma gwamnan Bauchi ya mana abinda ba mu taɓa zata zai faru ba. Na ba mu gunzar na farko a ƙasarmu ta Faɓalewa da Ɓogoro, wadda mu al'umman zar muna fahariya, muna alfahari da shi mai girman gwamna da ya bamu gunzar na ɗaya. Yanzu haka muna da hakimai guda bakwai, Ɓogoro local government kawai muna da hakimai guda uku, wadda waɗannan hakiman suna ba da gudumawar su sosai wajen issue na security, because kullum sukan zauna da gwamnati domin su suka fi kusa da talakawa, su fadawa gwamnati ga masaloli ga damoyi, sai a zauna a magance wanda muna zaman lafiya. Babu wani, ko da ka sa tafurmanka a waje ne ko gadonka a waje, zaka kwanta ba wani damuwa. Wannan ba karami ci gaba muka samu ba, kuma ina tabbatar ma Mahiru Wundi da ya nime mu, mun amince za mu mutane yau duk dan takaran da aka tsayar a APM, wato jam'iyya mai alaman rogo, da gwamna, senator, reps, dan majalisar jiha, za mu yi su 100% mu tabbatar cewa mun goyi bayan gwamna ko ɗaya a cikin wanda ya tsayar bai faɗi ba a zaben 2027.
0: Mr. Ashral Zafs a Toroma dai Malam Nuruddin Tore ne, coordinator na yankin a tafiyar Alhaji Mahiru Mai Wada da suka dawo tafiyar ƙaura a jam'iyyar APM. Shi ma ya bayyana dalilansu na wannan tafiya.
4: Mun zo na kuma mun fahimci inda ya dosa, dama kullum muna cewa inda ya sa kafa mu ma muna bayansa. Sai kuma Allah ya sa ya fada gidan alkhairi, gidan gwamnatin ƙaura sun kira shi sun tattauna, kuma mun fahimci zaman da suka yi. Alhamdulillah, a farko ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya ga wannan gwamnati da irin ƙoƙarin da gudunmuwan da gwamna ya bamu. Mu mutanen Toro kowa ya kalla hanyar Girjole zuwa cikin garin Lami, ya san ya yi aiki tukuru, bi hanyar Rashi zuwa Tulu, ya san ya yi aiki tukuru. To ta nan ne muka duba muka ga irin wannan ayyukan da ya yi, da mu da mabiyan gidan Mahiru Mai Wada Wundi da sauran al'umma muka ce mun canza sheka daga jam'iyyar APC mun dawo jam'iyyar Alaman Rogo.
0: Malam Nuruddin Tore, wanda ya magana na ƙarshe a yayin taron, shine coordinator na ƙaramar hukumar Kirfi, Malam Haruna Adamu Kirfi.
5: Mu al'ummomi na ƙananan hukumomi guda 7 na Bauchi ta Kudu mun kasance ne a wannan wuri domin jaddada muhimmin goyon baya na wannan bawan Allah wanda ya kasance jagoranmu ne muke tare da shi tsawon lokaci. Kasancewarsa tarayya da fahimtar juna na musamman tsakaninsa da mai girma gwamnan jihar Bauchi, wannan shi ya sa muka ga ya dace mu shigo wannan wuri don tattaunawa, sannan kuma mu bayyana wa duniya cewar mun yi matsaya gaba ɗayanmu insha Allahu ta'ala. Kamar yadda suka samu fahimta da mai girma gwamna, to mu ma mun riga mun bi mun sallama 100%, kuma insha Allahu dukkan abin da mai girma gwamna ya furta ko aka tsayar na 'yan takarkari tun daga kan shi ɗan takarar gwamna da shi sanata da sauran 'yan takarkarinmu gaba ɗaya har zuwa kamsir, insha Allahu ko ƙwaya ɗaya ba wanda zai faɗi. Domin ko ba komai, waɗansu ma da suke wasu jihohi alal haƙiƙa mun ji mun sani, mun san suna alfahari, suna kwaɗayin ina ma a ce ƙaura ne gwamnansu. To ƙaura mu Allah ya bawa, saboda haka muna nan rike da kayanmu dukkan 'yan takarkarin da ya kawo mana biiznillahi ta'ala, da mu tsaya tsayuwa irin na medaka sai mun ga ranar da aka rantsar da su cikin farin ciki. Idan ka kalli al'amarin da ya shafi zaman lafiya, zaman lafiyar nan Allah ya jarabi jihohi da dama, amma mu jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin mun samu taimakon Ubangiji. Wannan ya sa ana alfahari da mu, saboda haka mu kuma muna alfahari da shi, musamman jagoranmu shi mai girma Honorable Mahiru Mai Wada Wundi, kamar yadda ya tabbatar mana samun fahimtar juna da jawo shi cikin ita wannan gwamnati don ya bada nasa gudumawa. Alal haƙiƙa shi mutum ne na mutane, kuma da izinin Allah wannan shigowansa ya ƙara haskaka wannan tafiya, ta yadda in Allah ya so ya yarda yanzu abinda muke jira a jihar Bauchi kawai ranar rantsar da 'yan takarkarinmu na wannan jam'iyya muhimmiya ta jam'iyya wanda yake mai alamar rogo.
0: Malam Haruna Adamu Kirfi, coordinator Alhaji Mahiru Mai Wada da suka dawo tafiyar ƙauren Bauchi a yayin wani taro da suka kira a ɗakin taro na hotel ɗin Destination da ke nan birnin Bauchi. Daga batun mara baya wa gwamna Bala Muhammad a jam'iyyar APM, sai kuma shirin namu ya leƙa jam'iyyar PRP a nan jihar Bauchi, inda mai magana da yawun ɗan takarar gwamna a PRP wato Comrade Sabo Muhammad ya bayyana mana halin da ake ciki kan tafiyar gidan sanata Shehu Buba Umar a daidai wannan lokaci na ci gaba da karban magoya bayan dan takarar gwamna a PRP sanata Shehu Buba Umar.
6: Dukkan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya zauna da jahar mu na Bauchi lafiya, kuma ake siyasa daidai gurgudu, ba cin mutunci, ba yarfe, ba kazafi. La'akari da cewa jiha ce wanda muke da tarbiya na addini, muke da al'adu, ko muke da shugabannin waɗanda suke jawo hankalin mutane domin a yi siyasan ba da gaba ba, kuma a dinga sa jihar a gaba, kuma a ƙarshe dai jama'a a bar su su zaɓi ra'ayinsu kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. To wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shi sanata Shehu Buba Umar ya koma jam'iyya mai alamar dan makulli, wato jam'iyyar PRP. Kuma daga ran da muka shiga jam'iyyar PRP har zuwa ran 25 ga watan da ta gabata a hukumance, sanata Shehu Buba Umar ya zama dan takarar jam'iyyar PRP a gabanin shugabannin jam'iyyar ta ƙasa, ƙarƙashin shi mataimakin shugaban jam'iyyar ta ƙasa wanda yake kula da jihohin Arewa, wato Haruna Buhari, da kuma sauran jami'ai ciki har da shugaban mata da kuma dai jigajigai na jam'iyyar PRP din a Najeriya. To daga lokacin kaga guguwar siyasar ta canja yanda ba sa fai muka gani ba, shugabanni na jam'iyya da muka bari, wato jam'iyyar APC, ake ta fita a ga dukkan gundumomi da kuma ƙananan hukumomi a ciki, kaga har da shi shugaban jam'iyyar PRP na ƙaramar hukumar Toro, Comrade Musa Matawai, sorry, wanda shi ma da jami'ansa wajen guda 8 su ma a matakin ƙaramar hukuma kenan, banda gundumomi waɗanda suka sallama da tsohuwar jam'iyyar su ta APC, muka shigo sabuwar jam'iyyar PRP da su domin mu taimaka wa shi sanata Shehu Buba Umar a ci gaba da yaɗa manufofinsa da kuma tsare-tsaren da yake da shi na inganta ilimi, kiwon lafiya, a samar da aikin yi wa mata da matasa, da kuma tabbatar da adalci wajen raba kayayyakin more rayuwa, da kuma shigo da dukkan bangarori na jihar Bauchi ba tare da nuna bambanci ko bangaranci ba, da kuma tabbatar da inganta rayuwa da kuma tsaro na al'umma, in Allah ya so, in Allah ya yadda. Kuma haka muka ga shi shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Bauchi, wato Sunusi Biyali, da sakatarensa da kakakinsa da waɗansu jigajigan shugabanni na kusan gunduma guda 5 waɗanda su ma suka jona jam'iyyar PRP nan suka bar jam'iyyar APC. Kuma haka yake a alƙaleri da kuma dai sauran ƙananan hukumomi, ana ta fita a matakin gunduma mafi yawanci da kuma matakin ƙaramar hukuma. Wannan ba a maganan fa masu ruwa da tsaki, waɗanda da su aka yi cibiya, aka yi kwai, aka yi kyankyasa, aka yi reno na ita wannan jam'iyya ta APC, yau duka sabila da rashin yin zaɓe da kuma rashin mutunta dokokin zaɓe na ƙasa, wanda ya ce ai ƙato bayan ƙato, in ba a samu daidaito ba, kaga duka waɗannan ya harzuga mutane suke cewa sanata Shehu Buba Umar ya yi daidai. Kuma akan wannan gwagwarmaya haka za mu ci gaba har sai lokacin da 'yan jihar Bauchi waɗanda suke da katin zaɓe suka yanke hukuncin waye zai mulke su. Amma mu abinda muka sani, ita jam'iyyar APC da ka ganta, in Allah ya so, in Allah ya yarda, abinda ta shuka sai ta girbe shi a zaɓen 2027, domin yanzu hankalinta ya tashi a cewa waɗanda suka santa ne, waɗanda kuma suka taimake ta ne, waɗanda kuma suka sa dukiyansu ne da kuma lokacinsu da jikinsu, suke cewa ba za su yi ba, kuma an musu ƙarya, kuma an yaudare su, kuma ba a yi adalci ba, kuma babu yanda za a yi manyan mutane da shekarunsu da mutuncinsu da darajarsu su zo suna neman su yi ƙarya a dandalin siyasar jihar Bauchi, yanda suke cewa an yi zaɓe har suna iya faɗan ma sakamakon adadin ƙuri'un da suka samu. To kaga wannan in kai shiru ba ma a duniya ne za a yi wannan hisabi ba, ina so in tabbatar maka in kai shiru ka bari ma a lahira sai an yi wannan magana. To amma mu abinda muke so tun a duniya, 'yan jihar Bauchi su raba wannan rigiman, a su raba rigiman cewa dole ita demokaradiyya, 'yan jam'iyya da mutane su ne alƙalai, kuma idan suka zaɓa ya tsaya. To kaga an yi wannan. So kuma babban abin farin ciki shi ne kaga shi sanata Shehu Buba Umar bayan ya je yankin Katagun, misali ya je Azare ya yi magana da mutane, ya yi jaji a Lanzai na rasuwa da aka yi kusan na mutane 12 da kuma rasuwa da aka yi a Sade, kuma ya tsaya a Darzo ya yi magana da mutane. Duka a jimlace abin da yake faɗa shi ne cewa na farko duk wanda yake son sa yake masa fatan alheri in dai dan jahar Bauchi ne to ya shigo jami'ar PRP ya zo a nan ne za a yi aikin gayya a ga cewa an inta siyasar jahar Bauchi kuma an hana zalunci da ƙarya da yaudara wanda tsohuwar jami'ar mu ta APC ga misali take yi ko kuma ta yi akan wannan abubuwa na biyu shine kuma duk wanda ma suke can APC din shi matsayin sa yana da sauki a laifin da aka yi mana ba shugabannin jami'ar APC na jihar Bauchi bane suka mana domin su babu hannun su babu ruba ba a tuntube su ba ba su da wani gudumawa na zahiri da zaka ce an ba su zarafi sun yi wajen fitar da shugabanni a dukkan matakai na daya so don haka shi bai fada da kowane shugaba na jami'ar APC kuma yana mutunta su kuma yana ganin su kuma da kima haka zalika kuma na biyu maganan shine mu Abauchi aka mana laifi bamu da damuwa da gwamnatin tarayya bil asali ma shi sanata Shehu Buba Umar sanata ne wanda yake wakiltar kananan hukumomi bakwai kuma wanda da shi ake yin dokoki na ƙasa kuma zai ci gaba da bada haɗin kai wa ita gwamnatin tarayya a dukkan tsare-tsaren da ta ɗauko idan dai ba zai cuci talaka ba idan kuma zai inganta rayuwar mutane wannan shine matsayinmu na biyu matsayinmu na uku shine kamar yadda sanata Shehu Buba Umar yake faɗa ita siyasa ba yaƙi bane ita siyasa ra'ayi ne ita siyasa mataki ne da ake bi na neman yanda za a inganta rayuwa so mutane su tsaya su yi siyasa ba da gaba ba su yi siyasa wanda babu tashin hankali su yi siyasa wanda za su dinga bin doka da oda kuma su yi siyasa wanda babu cin mutunci wanda kuma babu tashin ga babu fada kuma babu rike makamai domin a ƙarshe dai duka bayan zabe da a zo kuma a yi zumunta a zauna so don haka yana kiran mutane su fito kwansu da kwarkwatansu su yi zaben shugabanni na gari waɗanda za su inganta musu rayuwa waɗanda kuma za su cire su daga cikin kangi da suke ciki na rayuwa
0: Kwamar Sabo Muhammad mai magana da yawun dan takarar gwamnatin jiha karkashin jam'iyyar PRP mai alamar makulli kan yadda tafiyar su ke ƙara samun tagomashi a kananan hukumomin jiha daga jam'iyyar PRP sai kuma jam'iyyar APC inda mai fashin baki kan harkokin siyasa kuma jigo cikin jam'iyyar Alhaji Garba Doya sarkin yakin ajiyan Bauchi yayi mana karin haske kan ficewar wasu daga APC
7: maganan fita ko shiga wani abu ne wanda wani abu ne yakan yi wani abu sai ai wani abu ina baka tabbacin duk wanda suka tafi nan insha Allah za su dawo abin da yake faruwa shine rigima ba APC ne kawai ba abin da yake APC shi yake PDP abin da yake PDP shi yake ADC abin da duka kala ɗaya ne ba wani bambanci ka fahimce ni kasan ne ta samu kanta a wani irin yanayi mai girma shugaban kasa Olusegun Obasanjo shine ya jefa mu a wani tsari na jari hujja dama shi dan jari hujja ne ka gane sai ya karantar da mu yanda ake kama kariya saboda haka mutanen da suke da kasa wayanda suke kasa ba su da kima abin da aka yi da shi kawai shine mutanen da suke kasa na sayarwa ne doran da bukatan su ya taso za a je a saye su za a ba su kudi za a ba su abinci za a ba su biyan bukatan su na baka tabbacin duk kasan ne ta rikice gaba ɗaya ta dawo tsari irin na jari hujja duk jam'iyyun nan ba APC kawai ba muryar mutum da suke ji ka fahimce ni a APC ko kana so ko baka so a matakin tarayya tana jin muryar shugaban kasa ne a jiha in babu gwamna ana jin muryar minista ne gwamnan da kuma jihar sa ba ta APC bane muryar sa ake ji ba a jin muryar kowa ba a neman komai a wajen kowa sai a wajen sa dan maka misali da jihar Bauchi ai ba jihar APC bace to ana jin muryar gwamnan jihar Bauchi ne sai abin da yace kawai ba maganar demokradiya ba maganar tsari ba maganar wai a zo a tuntube na kasa a ji meye biyu din su ko a dari uku da uku kuriya ko a zo a yi layi ko a yi yattinke babu wannan in ka samu yaddan gwamna kawai magana ya kare idan ka je wata jihar PDP ne kuma take mulki zaka je ka samu gwamnan wannan jihar ina baka tabbacin muryar sa kawai ake ji jari hujja ne ya samu gindin zama a tarayyar Najeriya ina ga maka karshe dai wannan tsarin da muke kai in ba an kai shi gareji an masa gyare-gyare ba babu shakka za a dinga aihuwan dan da bai da ido idan aka samu gwamnan da yake da sha'awan misali yana cikin wata jam'iyya ko kana so ko baka so gurin sa da ka je ya baka position shikenan ba ruwanka da fuskantar mutane ayi kaza ko a bar kaza babu ruwanka in ka samu yardar sa kawai magana ya kare halin da muka samu kanmu a ciki kenan in kana APC ko kana so ko baka so abinda mai gida shugaban kasa yace ayi shi za a yi in kuma ga zangaro jiha jihan nan kamar yadda ya gaya maka a baya ministan da ke wannan jihan shine wuka shine nama inda ya dama haka za a sha ba APC ne kawai ba duk jam'iyyun haka ake ciki
8: Alhaji Garba kaga akwai fa zaben fidda gwani da aka yi a nan jihar Bauchi ya zama duk yan jam'iyyar naku wanda har akwai wanda suka bugi kofa suka fita saboda wasu dalilai da suka ga cewa ba a musu daidai ba ne ya jawo suka fita kuma kana maganan da su sake dawowa akwai gyara da za a yi ne
7: ba wai maganan gyara ba lokaci ne zai wani abu sai a zo a yi wani ai abin da ya faru a Bauchi shi

0: na rigima na karshe da nufin komai daidaito. Daga karshe sai tashi daga cikin jam'iyyar APC sai koma jam'iyyar PDP. A lokacin da ya shiga jam'iyyar PDP ya samu kuma PDP ta zama radi akan ita ma tana da dan takaranta wanda take son ta gabatar da shi. Amma da aka auna ga aljihunsa ya fi na wannan nauyi sai aka dauke shi. Sai aka dauki sabon zuwa. Kaga an masa anan shi kuma ya je yayi a can. Ka fahimce ni ko? An danne shi anan APC. Shi kuma ya je ya danna wani a PDP. To wannan shine abin da ya faru. A matakin jihar Bauchi ma abin da ya faru kenan. Yanzu wani babban mutum wanda ya raini jam'iyyan. In ka kasa nauyin jam'iyyan kashi 10 shi yake dauke da nauyin kashi 7 ko 7 da rabi ma. Ya fita daga APC a cikin jam'iyyar APC a jihar Bauchi. Ya je ya shiga wata jam'iyya mai suna PRP. PRP na a cikin ta muka koyi siyasa. Amma kafin ya je shi ma ya samu sun zama set suna da dan takarar su na gwamna suna da dan majalisar tarayya suna da. Sai aka je aka rushe su. Sai kuma sai aka dora shi akai. Sai kuma ya ji dadi a ransa. Kala ɗaya ne fa muke ba duka da Garba ne da Abubakar da Habu da wani dukkan mu kan. Kala ɗaya ne sunan mu iri ɗaya ne abinda muka yi iri ɗaya ne in ka ji mutum ya ce an kware shi anan shi ma zai je wani wuri yayi kwaran. Shi yasa nake gaya maka siyasan ne take bukatan a sake mata nazari na musamman wanda zai sa a gane su waye yan jari hujja su waye yan gurguzu.
1: Alhaji Garba yanzu babba abin da yake gaban ku jam'iyyar APC shine yadda za tunkari zaben shekarar 2027 ga dambarwa kuma na fitar da madan takarar gwamna ba ku wannan ba. Ka san masu azancin magana kan ce idan lokaci guda ba a dage ba za a dau shekaru ba a huta ba. Baka ganin wannan babban matsala ne a zaben 2027?
0: Kwashin ka an tabbayar siyasan da ba rikici ne. Ai rikici kan kaman sunna ne ma a cikin siyasa ai. Ai rikici kan dama abin da aka hada kenan da demokrasi. Ka lura da wani abu mutanen da suke APC fa in ka kasa su kashi 100 kashi 97 daga cikin 100 don mutanen PDP ne. A PDP aka koyi kama kariya a PDP aka kari kaga koyin mu ɗaya da wani da kaza duka mutanen da suke wata jam'iyyar da rogon sun da dankalin sun da gwazon sun su ma duk PDP ne. Duk fa kalan ɗaya ne fa sunan ɗaya ne ɗabi'an ɗaya ne al'adan iri ɗaya ne. Matsalan shine mu mun zamo yan jari hujja dole. Ka fahimce ni ko? Iya karfin aljihunka iya karfin fada a jinka. Yanzu abin da nake faga maka gwamnati APC ita take rike da kasa baki da. Yanzu za a samu dan hutu na shekara na wata uku wata biyu za a zo a shiga zabe gadan-gadan. Mutanen nan da kansu kuma za ka ga suna canza kala saboda dabi'a da komai iri ɗaya ne. Ka gane ita APC da ake kokarin a yake ta kuma za a ga wasu mutane sun ce sun ba mu samu wurin zama ba. Wallahi tallahi sai muka je maimako a bar mu ma abinci aka ki muna tsatsai mun sake dawowa abin mu. Duk zagayawa ake a wuri ɗaya kalan mu ɗaya ne. An rikita mu ne gaba ɗaya rikici muke.
1: Alhaji Garba to menene shawaranka yanzu ga su wayannan yan takara na cikin jam'iyyar taka a daidai wannan lokaci da ake fuskantar 2027?
0: Wannan fa abu ne mai sauki. Yan takararmu na jam'iyyar APC su tashi a tsaye su miƙawa mutane hannu na lallama da fahimta siyasa yan neman alfarma ne. Duk wanda ka je neman alfarma a wajensa a siyasance in ka je wajen mutum 10 ina gaya maka 9 ko 8 daga cikin 10 duk za su yarda da kai. Wanda aka yi takara da su a fito da tsarin da za a sanyanta musu ransu domin dukiyansu suka kashe. Ka gane ya za ka zo ka sai da form mai mugun tsada sannan kuma ka zo ka ce na tashi a zero party. Ba kuri'a aka jefa ba balle ka ce kaka da ni. Ka gane appointed kawai aka yi. To in kana rike da gwamnatin tarayya kai ka san inda za ka yi accommodation na waɗannan mutane da suka sha wahala domin ka zo ka rage musu zazzabin da zai sa su samu kwanciyar hankali su zo su taimaka a yi aiki wa jam'iyyar nan. Duk wanda yake rike da gwamnatin tarayya an ga garansa ya ɓaci shi su. Saboda yana da abin da zai baka ya kwantar maka da hankali kuma dole ka haɗa kai da shi. Ina fata ka gane a gwamnan jiha ma yake da abin da zai bayar balle wanda yake rike da gwamnatin tarayya. Amma dai burinmu shi ne duk 'yan takarar nan su cire takalminsu su je wajen waɗannan mutane a samu fahimta kuma su ɗibi sunayensu su je wajen shugaban ƙasa a fito da wani tsari wanda za a kwantar musu da hankalinsu a biya su fiye da rabi ko kuma a mayar musu ma da abin da suka yi hasara. Ka gane ai sun yi ne da niyyar su ciri ba ka sa faran fatsa ne sai aka zo babu kugiyan babu faran fatsa to ya za ka yi don Allah da alibi dole a zo a rarrashe ka yi taka rarrashe ku kuma a ce maka to kai ka hakura da abu kaza kai ne ka je neman gudan goro baka samu sai aka raba bi sai aka ce maka dauki wannan kaza da kaza. Ina fata ka gane yanzu a kowanne da ya aje kujeransa na minista daidai ne kawai ka fita shanin sa haka kawai zai yiwu ne ai ba zai yiwu ba dole ka kira shi yana da goyon bayan mutane sosai ni na san capacity din shi to dole ka kira shi kuma dama su ne gwamnatin tarayyan ai saboda haka gwamnatin tarayya tana da hanyar da za ta kwantar da wannan rikici. Za mu zo za mu rarrashi mutane za a biya abin da ya kamata a biya kuma za mu ci zabe in Allah ya so in Allah ya yarda.
2: Dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan harkokin siyasa Alhaji Garba Doya cikin ganawarsa da wakilai daga batun siyasar jiha

0: Learning by Radio shine shirin da zai zo muku bayan labaran duniya cikin harshen Turanci da misalin karfe 11 da kwata sai kuma shirin mu na karshe a wannan zango wato daga gidan gwamnati tare da Bashiru Adamu. To waɗannan su ne abubuwan da muke ɗauke da su a wannan safi a cikin wannan zango na gari ya waye a halin yanzu kan lokaci ya yi da za ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko a cikin wannan zango ɗin wato shirin na lafiya uwar jiki.
1: RC Bauchi domin inganta lafiyar al'umma a cikin shirin na yau za a je da gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shirin asusun tallafawa kananan yara na majalisar dinkin duniya don inganta cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun yara a sami lafiyayyen muhallin koyo.
2: Za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki da yadda za a yi gini da yadda za a bada inuwa wanda zai taimaka wajen ƙarawa lafiya inganci.
1: Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta ɗauki matakan daƙile karkatar da magunguna da aka tanada don lafiyar yara da mata masu juna biyu a faɗin jiha.
3: Mun raba ma kowa sai mun gane cewa ai maganin mu babu ta kwamfuta da aka ajiye musu inda muke ajiye magani wato DRM sai muka ce to ya kamata mu saya musu kwamfuta.
1: Za a ji yadda matsalar mace-macen yara aka ɗauki matakan gano musabbabi idan sanin mafita.
4: Ana da bayanai wanda su ne na zahiri kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma.
5: In aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga meye ya jawo wannan rasuwar.
1: Mai sauraro ka biyo mu domin jin cikakken shirin na lafiya uwar jiki BRC. Za ka iya bibiyar mu ta adireshin mu na intanet a www.brcradiobauchi.org ko ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Kazalika za ku iya samun mu a shafukar TuneIn da Maitona Radio da Radio Galari da kuma Radio Garden.
6: Ku aiko da saƙonku ta cikin shirin lafiya uwar jiki.
7: Tambaya ko shawari a 0800 85 15 65.
6: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar yara.
8: Za ku iya sauraron shirin ta dandalin Facebook a lafiya uwar jiki BRC.
9: Shirin lafiya uwar jiki yana inganta lafiyar manya.
6: Shirin yana tattaunawa da likitoci,
10: mahukunta kiwon lafiya,
11: ma'aurata
6: da dukkan masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya.
12: Lafiya uwar jiki shirin da ke inganta lafiyar dukkan al'umma.
6: Lafiya uwar jiki.
13: Kada ku manta lambar sakonni ita ce 0800 85 15 65.
1: A kwanakin nan gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da shiri mai ƙarfi don inganta gine-ginen cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko da makarantun firamare a wasu ƙananan hukumomi guda biyar. Shirin da gwamnatin ƙasar Ingila ta tallafa ta hannun asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF. A cewar gwamna Bala Abdulkadir Muhammad, shirin zai haifar da ɗa mai ido ta bakin wakilinsa a mataimakin gwamna Right Honorable Awul Muhammad Jatau. Cikin zantawar wannan shiri da shi bayan kaddamar da shirin a gidan gwamnati.
2: To alhamdulillah sanin ka ne a madayin ka na dan jarida gwamnatin jihar Bauchi ta kasance ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohi a Najeriya wato na kan gaba wajen haɗa kai da manya-manyan jami'an gwamnati na duniya da kuma manya-manyan masu hannu da shuni na duniya da kamfaninnuka wajen ciyar da lafiya gaba da kuma ciyar da ilimi gaba. Saboda haka a cikin iko irin na Allah a iya abin da muke yi na gwamnatin jihar Bauchi, waɗannan masu ruwa da tsaki na duniya a ƙarƙashin UNICEF suka hada wani kuɗi da za su taimaka wa jihar Bauchi da gyara wato asibitoci a mataki na farko, a matakin da ya fi kowanne kusa da talaka su gyara asibitoci domin ya yi daidai da irin yanayi ko irin canjin yanayi da ƙasar mu ta samu kai a ciki a wannan lokaci. Wato abinda nake nufi a nan, za a yi kwanukan da yadda za a bada wutar lantarki, da yadda za a yi gini, da yadda za a bada inuwa wadda zai taimaka wajen ƙara wa lafiya inganci saɓanin abin da yake faruwa na ci bayan lafiya. Wannan abubuwa da za a bada gudumawa a kai zai fi mai da hankali a kan mata masu ciki da matan kansu da kuma yara ƙanana, wadda saninka ne wato waɗannan gurub na mutane sun fi kowa kusanci da saurin kamuwa da cututtuka. A jihar Bauchi ta yi fice wajen ba da gudumawa don ɗaukaka kiwon lafiya. A wannan shekara kawai mun ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya da miliyan 800 domin haɗa kai a wani kwando na musamman wajen tara kuɗi don taimakawa wajen wannan harkar lafiya. A yau mun bayar da wannan, mun kaddamar da wannan kwangila da za a yi na lafiya da kuma ilimi na zamani. Saboda haka mun ba su waɗannan gurare da za su je su gyara. Su kuma sun ba wa kontraktocin da suka kawo su sun musu handin oba. Muna kyautata tsammanin insha Allahu ta'ala nan ba da dadewa ba za su gama waɗannan ayyuka su yi handin oba a wasu selected local governments. Kuma akwai sauran ma za a zo a ci gaba da yi. Wato ana yanka ana yi domin a same shi a yi shi cikin inganci kuma cikin lokaci.
1: Menene ta hankalin gwamnati don gana yin ingantaccen aiki da zai daɗe al'umma suna morasa waɗannan ƙananan?
2: To lalle a cikin bayanin da ne na farko na ja hankalin UNICEF su yi magana da waɗanda suka ba su kwangilansu cewa lalle su yi aiki mai inganci. Kuma lalle ba mu da shakka a gwamnati cewa UNICEF sun yi fice wajen tabbatar da cewa aikin da za su yi aiki ne mai inganci, aiki ne mai kwari, kuma aiki ne wanda babu hayinci. So ba ma shakkan wani abu makamancin haka ciki.
1: Mataimakin gwamnan jihar Bauchi Right Honorable Muhammad Awal Jatau, bayan kaddamar da shirin UNICEF Creeps da zai samar da nagartattun cibiyoyin kiwon lafiya da makarantun primary a wasu ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Sau da dama za a kalli kyawawan gine-gine na cibiyoyin kiwon lafiya. Sai dai abin takaici ana fuskantar karanci ko rashin magunguna a cibiyoyin. Gwamnati na alakanta hakan da halin karkatar da magungunan a wasu lokuta. Shi yasa hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta ɗauki matakan daƙile lamarin ta hanyar sayan kwamfuta ga cibiyoyin kiwon lafiya don shigar da bayanan shiga da fitar kowane magani da cibiyar ta karɓa. Kamar yadda shugaban hukumar Dr. Ruwanu Muhammad ya ce, hakan ita ce hanya mafi dacewa don 'yan jiha su mori abin da gwamnati ke yi a ɓangaren kiwon lafiya.
3: Wato mun raba wayannan su wayannan na'urori wato computers
11: dama ya girmika.
3: Mun raba ma directorate local government, mun raba ma in charges na local government, mun raba ma DO na Bezi Alkiya, mun raba ma DO na Impa Project, mun raba ma kowa sai mun gane cewa ai maganin mu babu ta computer da aka ajiye musu inda muke ajiye magani wato DRM. Sai muka ce to ya kamata mu saya musu computer wanda za a ba su kuma idan kin rage mana yawan ma'aikatanmu na da kula da kiwon lafiya daga 333 ya zama 212. Sai muka ce mu sayi 212. Sai za ka na wannan miliyan kusan miliyan 200 ne. Muka saya musu wannan kwamfuta don saboda a koya musu yadda za su yi aiki da shi, su sa yau magani da aka ba su ne ya fita nawa ya shiga. Sai za mu tabbatar da mun ya ɓata su ɓata na ce musu don saboda wannan kwamfuta mun saya musu ne saboda ko ina yanzu kowa yana amfani da kwamfuta ne wajen ajiye bayanansa da kuma ya magani nawa ya expire ko nawa zai fita nawa da ya shiga. To shi ne muka musu. Kuma yanzu bayan haka na roƙi wannan hukuma wato na DMMA wanda take kula da magunguna ta zo ta tabbatar da ta koya musu yadda za su yi wannan amfani da wannan kwamfuta akan magungunan da ake ba su na kowane asibiti.
1: To a menene ƙarin jan hankalinka
11: da kuma gaguni
1: da ke kasa sun nura wannan
3: wato lokaci magani da muke kaiwa ana sacewa ko yana bata bamu da wani takamaiman da zamu hana to in an sa wannan computer zai hana yawan batan magani ko yawan sace magani da ake yi a ga mana magani ba kawo ma yace an kawo kuma ya bata to kaga an kawo computer aka kawo magani aka rubuta an kawo na hannu takardan da na wajen ita wannan kungiyar da take kula da magunguna da yanda ake raba ta wato DMM su za su tabbatar cewa wannan maganin ba ga wannan an kawo kaza ne ko gashi ne kada ya bata in ya bata kuma mun san wanda ya bata kuma zai biya computer ma mun ce su idan ta bata za a biya computer ko ta computer za a biya to shine muka ce to tun da yake mun sai computer ma su wanda suke kula da zazzabin cizon sauro a kowane local government su 20 sai muka ce shi ma ya kamata a ba su shine a nan lokacin su muka rubuta computer nan muka ba su wannan computer saboda ba su su yi amfani da shi wajen harada kan kayayyakin su shine muka yi shi ma muka ba su computer yau su 20 wanda kusa 212
1: hukumarka kwanan nan ta kaddamar da gyaran wasu asibitoci da za a zamanantar da su na kungiyar UNICEF me wannan shiri yake nufi ga al'umma dake karkara
3: wato wata kungiya ne FCDO wato kungiya ne wanda take gwamnatin Britain wato England ta gano cewa ya kamata tallafa ma asibitoci da makarantu inda aka samu ruwa aka ambaliyar ruwa aka samu zaiyan kasa sai aka zo aka bincika a Bauchi sai aka samu ta arewa ne aka samu daga daren zuma an samu sai aka ce to a dauki local government din da aka yi wannan abun a tallafa musu a gyara asibitocin da makarantu farko sun gyara a Kano ne su 84 da Kano da Jigawa mu inda aka ware na wannan aiki su suke yi miliyan 19 ne £19,000 yawa kudin American Dollar ne euro suka bayar to suka bayar wannan kudin sun ce suka bayar da UNICEF UNICEF ne ta zo ta bincika ta samu wayannan local government guda uku ko hudu kai har da daren zon biyar aka ce da makarantun su nan muka samu mutum makarantun asibitoci guda 15 makarantu 8 wanda ya kamata a gyara a wannan karon kuma shi yasa aka ce mai gina gwamnatin Bauchi ne ya kamata ya zo ya tabbatar da da engineers sun zaba su wannan aikin mun mika musu takarda ragaman aiki mun tabbatar da yau amma kariya kuni fara aiki a wata uku ake so aikin ne ya kare a September bai an Allah ya kai mu karshen wannan shekarar ana so a kara wasu local government kuma shine mai gina gwamnatin ya ce to abin da ake a Bauchi ana kula da kowane local government shine karanta tabbatar an yi arewa an yi kudu an yi tsakiya shi muka ce wasu a wannan karon daga in Allah ya kai mu wannan karshen shekara suna so su sake dawowa su ga inda aka yi su ga inda su kara kaiwa kuma inda aka yi zaiyan kasa an fi so a ga an tabbatar da an yi makarantu na an gyara an sa musu wato haske na zamani wato solar an tabbatar an sa generator an kula da su sosai inda zai kasa zo bai taba so iska ba dai kwano yayar ba yanzu makarantun mu da asibitocin mu da muka yi kwanan nan biyu su dai an gama aikin kenan ma ya dai iskan yayi yawa ana so a sa abin da sabishiyoyi a gyara waje a sa musu ruwa abun da kai niyan za a yi saboda kare zaiyan kasa ya cinye ko mata waje
1: Dr. Rulwani Muhammad shugaban hukumar inganta kiwon lafiya matakin farko ta jihar Bauchi bayan mika kwamfutocin laptop ga shugabannin sassan kiwon lafiya matakin farko na kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi za mu dan saurari wannan waka kafin mu dawo mu dora

0: Shirin lafiya uwar jiki BRC Bauchi ake sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. Zaka iya bibiyar wannan shiri ta kafar internet a www.brcradiobauchi.org ko ka sauke manhajar BRC Radio Bauchi a Play Store ko App Store. Za kuma ka iya turo da tambayar ka ta cikin shirin a 0800 85 15 65. Sakamakon yawan mace-macen yara ta dalilai da dama a jihar Bauchi ya sanya shirin sanya ido da binciken musabbabin mutuwar ƙananan yara da duba lafiyar mata masu juna biyu na CHAMS ya gudanar da taron wayar da kai a garin Bayara game da manufar shirin da kuma muhimmancin ba da haɗin kai wajen yin gwaji kan jariran da suka rasa rayuwarsu domin gano musabbabi da kuma kare aukuwar lamarin a gaba. Kamar yadda daraktan kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi ya bayyana irin tasirin da binciken zai yi ga 'yan jihar Bauchi.
1: Wannan bincike zai fitar da dalilai masu yawa wanda ake gani su ne suke taimakawa wajen mace-macen ƙananan yara. Idan an samu wannan, to zai taimakawa gwamnati wajen ƙara bunƙasa da kuma tsare-tsare ne da za a yi a kare wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma. Kenan ana da bayanai wanda su ne na zahiri kuma za a yi aiki da su domin kauce ma mace-mace da kuma yaɗan cutuka a tsakanin al'umma. Bisa ga wannan, ina so in ƙara amfani da wannan dama mu ƙara godewa ita gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin Sanata Bala Abdulkarim Muhammad ƙauren daular Usmaniya saboda dama da kuma yanayi da aka bayar wa dukkan wato ƙungiyoyin tallafi na duniya da suke aiki a jihar Bauchi har ma tare da wannan CHAM domin su gudanar da ayyukansu cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tsangoma ba. Ina so in ƙara faɗa muku cewa tuni gwamnati tana tsaye ganin cewa ta inganta harkar kiwon lafiya. Kuma tuntuni a yanzu haka saboda mahimmancin kiwon lafiyar mata da ƙananan yara, gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauki asibitoci 212 wanda wa'ina asibitoci ana ba da kayan aihuwa kyauta ne. A waɗannan asibitoci ana ba da magunguna na awo tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan awo ɗin ita ma mata idan ta je kyauta ne. Wannan asibitoci 112 sun shafi wato gundumomi ne na gwamnatin tarayya, wato mazaɓin kansiloli na gwamnatin tarayya. Kuma tuni gwamnati tana yunƙuri na wato bunƙasa wannan abu yadda zai haɗa da gundumomi 323 don ganin cewa kowace mata da kuma yaron da aka haifa sun samu ingantaccen kiwon harkar lafiya. Bisa ga wannan dalili kuma gwamnati ta ƙara sayan magunguna domin raba asibitoci 240 bayan 323 da ake da su domin ganin cewa ana jujjuya wannan magani don duk wanda ya zo asibiti ya kasance ya samu magani a cikin wannan asibitin kuma mai rahusa, magani kuma mai inganci. Wannan duk ana yi ne don a ga cewa an kyautata kuma an inganta kiwon lafiyar al'umma.
0: Daraktan kiwon lafiya matakin farko na karamar hukumar Bauchi Alhaji Suleiman Abdu Kirfi. A bangarenta, Dr. Aisha Zaidu, ƙwararriya kan kiwon lafiyar yara, ta nemi goyon bayan masu ruwa da tsaki ne kan tantance bayanai na yaran da suke rasa rayuwarsu.
2: Mu bangaren mu shine in dai an samu an kula an samu lafiya alhamdulillah, amma wanda ya zo bai zo da rai ba. Muna son haɗin kai mu samu me ya jawo wannan rasuwar. Yanda ake yi a ganowa shine ta bincike, binciken nan kuma akwai ta hanya kala-kala. Daya a ciki shi ne wannan minimally invasive tissue sampling. Shi wannan ba komai ba ne, ana ɗan ɗiba ruwan jikin yaro ta ɓargon bayan shi ko ta kai, ana ɗiba jini, ana ɗiba kuma ɗan ba ɗibawa sosai ba, kamar yadda dai ake sampling in aka je asibiti yaro ba shi da lafiya a ce ba za a yi ɗan test ɗin malaria, to haka abin yake a ɗan da allura ko sassan jikin shi, amma irin ɓangare kamar a ce a duba ko hanta amma da allura. So by the time aka yi wannan za ka ga yaro an fito da shi ma ba alama ma an yi wani bincike a jikin shi, ko ma in ta yi in ka duba sosai shi ne za ka ga kamar alaman wurin da allura ya shiga, ba wai yankawa ake yi ba, ba wai ana cire part ɗin ne a tafi da shi wani waje ba, kwata-kwata sample ɗin da za a ɗauka a lokaci ɗaya za ka ga bai wuce kaman gero ko shinkafa ba. To kun ga ko ai wannan ba sample ne mai yawa ba, wannan sample ɗin shi ne za a je a lab ɗin mu a nan mu Bauchi a je a yi gwaji, sannan in aka gama gwajin nan a tattaro sakamakon, akwai ma'aikatan lafiya ƙwararru da za su zauna su duba su yi bincike su ga no meye ya jawo wannan rasuwar. Amfanin shi shi ne ma wai wannan ɗa ko ya da ta rasu za ta dawo ba ne, a'a amfanin shi ne a kare mutuwan wanda suke gida, wanda suke al'umma, suna gida zai iya yiwuwa cutar kamar yadda babanmu ya faɗa, zai iya yiwuwa cutar yana daga cikin uwa ne za a yi magance shi, zai iya yiwuwa a cutar a cikin jini ko a cikin family ne za a iya ce a to ga kariya, kamar masu sickle cell ko wasu kwanan na sun san su, za a iya ce a tun da dai a cikin jini yake ga matakin kariya don ya kare yaro saboda kan ciwo ya tsanani. Akwai wani kuma da ƙilla na al'umma ne a yanayin ruwa ne za a yi magana da dogon gwamnati a ga yadda za a taimaka a kawo ruwa mai kyau, tsaftataccen ruwa yara ba za su sha su mara kyau su tashi da rana ko zawo ba, ko kuma abin ne wanda ita mai ɗaki za ta gyara ɗaki, tsafta. Tsafta yana cikin abubuwa da yawa da yake jawo cututtukan yara, especially wanda rashin tsafta wanda yake kawo cututtuka da dama a kan yan ƙasa da shekara biyar. So zai iya yiwuwa wannan kawai a nuna mata hanya ne ba.
0: Dr. Aisha Zaido shi ma jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Dr. Faruk Umar ya bayyana yadda al'umma ke ba su goyon baya don shirin inganta lafiyar ƙananan yara.
3: Kamar kullum muna jaddada godiyarmu da iyayen ƙasa da sauran jama'a irin goyon baya da kuke ba mu wajen gudanar da wannan aiki da muke gabatarwa na bin ididdiga abubuwan da suke kawo mace-macen ƙananan yara a cikin wannan al'umma tamu ta Bauchi. Kuma muna jaddada godiya, wannan ma taro ne cikin tarurruka da muka shirya domin wayar da kan jama'a da kuma sanar da su manufofin wannan cibiya ta CHAMS da irin aikace-aikace da muke gudanarwa domin bibiyan mata masu ciki da kuma ganin dalilin da yake jawo mace-macen yara ƙanana. So muna jaddada godiya kuma ina maraba da wannan taro da duka wanda suka samu halitta, maza da mata da iyayen ƙasa, 'yan jaridu da sauran mahalarta taro. Lallai mun shirya wannan taro ne domin faɗakarwa da jawo hankula wajen mutane su ankara sosai wajen ba mu haɗin kai da goyon baya na manufofin wannan cibiya ta CHAMS na binciko abin da yake jawo mace-macen yara ƙanana da kuma bibiyan mata masu ciki domin tabbatar da kan cewa lafiyarsu ta inganta, sun samu cikakkiyar lafiya kuma sun haifi yaransu cikin ƙoshin lafiya.
0: Dr. Faruk Umar, jami'in shirin CHAMS a jihar Bauchi. Daga ɓangaren iyayen ƙasa, ɗan jikan Bauchi hakimin ƙasar Miri Alhaji Hussaini Abubakar Othman ya bayyana gamsuwarsu na wasu dalilai da ke kawo mace-macen ƙananan yara.
4: Bincike ya tabbatar da cewa aksariyarsu ba mutuwa ce kawai na ajali haka ba, a'a ko dai ita uwar tana da wata cuta da take cutar da yaron, ko kuma a kwamitin a al'umma akwai wani ruwa gurɓatacce da in yaro ƙarami ya sha yake kai shi lahira, ko kuma akwai wata cuta a gidan da suke zaune wacce take samuwa a sakamakon kazanta ko sakamakon wata al'ada da mara kyau. To shine wannan kungiya da hadin gwiwan jami'ar Abubakar Tafawa Balewa College Health Sciences suka hadu domin binciko dalilan nan. To ana abin da nake kira zuwa gare ku, ku magidata, ku ba da haɗin kai idan jami'an nan sun zo binciken mata masu juna ku faɗa, matanku kuma su rika zuwa awo, kuma su tabbatar da sun yi rijista da wannan ƙungiyar ana bin diddiginsu. Domin tun daga samun ciki har haihuwa wannan ƙungiyar tana bibiya ta gano menene matsalan da take sa yara suke mutuwa. Ku kuma mata ku dinga zuwa awo ku gaya mazajenku su bar ku je awo. In kun je awon nan ku tambaya ku ce ina jami'an CHAMS domin su yi rijistan ku, suna bin diddigin ku har gidajen ku za su rika zuwa da motoci da likitoci suna duba ku. Ko sai ku ga an samu yara lafiyayyu an haife su sun yi amfani sun amfani kansu da al'umma. Lalle ne a gaya wa sauran mata wannan in su riga zuwa awo, in sun je awo kuma su tambaye jami'an CHAMS su musu rijista domin a dinga bin diddigin wannan yaron da ita kanta. Kuma idan an samu hadari yaro ya rasu, to lalle a dan jinkirta jana'izansa awa daya, jami'an CHAMS za su ɗebi ruwan jikinsa su je su auna su ga menene dalilin da ya sa ya kashi ya mutu. Idan cutar a jikin uwar ce a yi mata magani, in a cikin iska yake shaka a dubi al'umma a yi maganin wannan matsala take tasowa. Kuma a wannan babin ma har sukan dan taimaka na tausayawa, wato da dan abin da za a ci na zaman makoki wanda wato an san yana cikin al'adunmu na yau da kullum. To ala ayyi halin abinda ake roƙo a gare ku shine ku fa ba da haɗin kai ma wannan kungiyar. Kuma alhamdulillah
5: tita
4: wannan kungiya ta fito, an samu raguwar mace-macen ƙananan yara, an kuma samu kula da mata masu juna da bin diddigin su har gidajen da suke.
0: Dan jikan Bauchi, hakimin kasar Miri Alhaji Hussein Abubakar Osman ke ƙarfafa gwiwa ga iyayen yara dan tura mata zuwa awo.

haka yake an gaida shi a jilo don nan waka ta turaki mai sau kafin shi kuma an saurari wakan gawa filin gaida yan matansa karfe 10 kamin da gugunmu ke nuna za mu je ne ga zaben safe inda za a karanta muku wannan gashi-gashin ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki.

0: daga gidan gwamnati. Shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri,
1: to ko a zamanin da fa ba a yin haka. Wannan izgilanci ne wa hukuma da kuma shugabanci. Kuma mu kanmu hukuman ma sun yi sakaci. Shi yasa a matsayina na shugaba ba wai don ina so ba zan sa committee mai ƙarfi wanda zai bincike itilai da ya faru da mu. Shine committee of inquiry. Duk wanda ya same shi da laifi za a kama shi kuma za a hukunta shi.
0: Madalla, magance matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya na daga cikin matakan da gwamnatin jiha karkashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ta yi kokarin ganin ya zamo tarihi a wannan jiha, saboda irin rayuka da ake rasawa sakamakon rikicin, inda gwamnatin ta ɗauki matakai daban-daban ciki har da kafa kwamitoci domin samo hanyoyin magance matsalar. Amma duk da irin waɗannan matakai da gwamnatin take ɗauka, na ganin cewa kowane ɓangare ya tsaya a inda gwamnatin ta keɓe masa lamarin ya ci tura. Domin koda a wannan Alhamis da ta gabata 4 ga watan Yuni, sai da aka sami takaddama tsakanin manoma da makiyaya a tsakanin al'ummomin Lanzai da Dosho a yankin ƙaramar hukumar Darazau, wanda kuma ya yi sanadiyar asarar rayuka 11. Da jin labarin faruwar lamarin ne gwamnan jiha da jami'an tsaro suka ɗauki matakan gaggawa domin shawo kan rikicin, tare da kai ziyarar jaje da kuma sulhu a tsakaninsu a ranar Juma'a 5 ga watan Yuni. Da yake jawabi yayin ziyarar, gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya musu ta'aziyar waɗanda aka rasa, tare da nuna rashin jin daɗinsa bisa faruwar lamarin. Yana mai cewa gwamnatinsa ba za ta lamunta ba, domin kuwa zai kafa kwamitin bincike kuma ɗauki matakin da ya dace kan duk wanda aka samu da laifi.
1: Mun zo bisa wannan ibtila'i da ya sa ke faruwa a Darazo local government, wanda a zamani na shine na uku. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A madadina da gwamnatin jihar Bauchi da duk makaraban jihar Bauchi da iyalanmu, muna isar da ta'aziyarmu wa mutanen Lanzai da mutanen Doso bisa wannan gagarumin rashi da aka yi na kusan mutane 11 wanda suka rasa rayukansu. Lallai jiya ban yi bacci ba saboda wannan abin da ibtila'i da ya faru da mu. Ya faru a Darazo, ya faru a Papa, da shi ya sake faruwa a Lanzai. To mutanen Darazo local government, ga ku da sabon sarki mai martaba first class, ga ku da hakimai da aka muku wanda shugabanni ne, kuma ga yanda muke budawa yanda shugabanci zai ma'ana. Na tausayawa sarkin Dausu da zai magana ana abin kunya ne tsakanin mu Fulani na gida wanda ake zaune. Shi kansa sarki ya shekara 48 na sarauta, amma a ce wannan abu yana faruwa tsakanin mu mutanen Darazo, mun zama ba mu da tausayin juna, har 'yan sanda muke kashewa. To gwamnati ba za ta yarda da wannan ba. Ba zan yarda da wannan cin kashi ba, wallahi ba zan yarda ba. Nauyi ne a kaina. Duk wanda ya ɗauki hukunci a hannunsa, to bai adalci ba. Ko an saba maka ka san akwai hukunci, kuma sarki ya yi magana. Amma har 'yan sanda an kashe a ƙasar nan, waɗansu wuri suna fama da bandits wanda suke fitowa daga daji ba a sani ba, suna kashe mutanen mu. Mun yi ta fama da su a ƙasar Duguri da alƙalari da waɗansu wurare a jihar Bauchi. Amma abin da yake faruwa na Darazo shi ne 'yan gida ne suke kashe kansu da auratayya da zumunta jinsi iri ɗaya. Yawancin kawani na Fulani su suke wannan, kuma wannan bai kyautu ba. Ina jin akwai ƙarancin hukunci, shi yasa ake cin kashi. To ba zai yiwu ba. Wannan magana mai martaba ya kamata ku dage damtse hakimai, a yanda nake ɗan hakimi, irin wayannan abubuwa daga kan sarkin Daso zuwa daga tashi yake tsayawa, ba sai an zo wajen hakimi ba ma. amma a ce an ji an kona gidaje kusan 50 sarki ya ce ma 150 an kashe wayannan mutane kuma kowa ya ja daga to kowa zamanin da fa ba yin haka wannan isgilanci ne wa hukuma da kuma shugabanci kuma mu kanmu hukuman ma sun yi sakaci shi yasa a matsayina na shugaba ba wai don ina so ba zan sa committee mai karfi wanda zai bincike abin da ya faru a wannan itilai da ya faru da mu shine committee of inquiry duk wanda mujiya da same shi da laifi za a kama shi kuma za a hukunta shi iyaye ina da labari yara suna shan kwaya suna shan wiwi suna lalacewa to wannan ba daidai bane muna iya kokarin mu ga cewa mun dakile yo shari'an da ake aboci kullun za a samu buhunhunan wiwi ana kamawa kuma ana gonawa to ina da suke samu matasan mu sun lalace muna ta kokari ayi karatu mun gina asibitoci muna gina hanyoyi ai muna yi saboda ku ne to matasa ai hatta wanda bai ladabi da biyayya ba za mu ladabtar da shi ko shi waye kowa shi bai fi karfin hukuma ba wallahi kun gan mu da sojoji da kowa anan bauci ta fi karfin kowa bauci da ita muke bacci muke tashi kuma ku kawuni na Fulani kusan ku ne 65% a kashe 100 ku ne kashe 65 na kabilu da suke jihar Bauchi jihar taku ce amma bai kamata ku dinga kashe juna ba muna abin kunya ne da na iya fulatanci sai in ce osamtata ko osamti wala moyal ko sadda to ban iya
2: gwamnati ta haru mu
1: fulatanci sosai ba da na ga muku da yaren kawunin na bayan wannan tabbaci da muka nuna muku na alhini da tausayi za mu kawo gudumawa na mai kwarai yanda zai kasance wanda ibtila'in ya faru da su sun samu dan sanyin rayuwa ga mota nan mun kawo na abinci kuma za mu kawo kayan rufi da kayan gini amma wannan muna yi ne saboda shugabanci su kuma wanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah ya sa sun huta kuma za mu yi bincike kamar yadda na ce don a yi hukunci amma yanzu wannan abu ya tsaya duk wanda yake zage damtse ya daina in bai daina ba za mu dainar da shi za mu hana shi ko shi waye ko yana aman wuta bai isa ba kuma wannan abu akwai zalunci watakila ciki in an zalunce ka gwamnati za ta maka adalci amma haƙura a tsaya haka muna ƙoƙarinmu yanzu haka ana training yara 2000 zuwa sama yan banga wanda yan sanda suke musu amma ba mu taɓa tsammani a Darajo ne za a dinga samun irin wayannan matsaloli ba mun ɗauka mu da muke makwabta da Plateau da Taraba inda mutane suke shigowa ƙasashenmu suna mana yakin sunkuru wajen ne muke bukata to a cikinmu ma yanzu muna samun wannan wa iyazu billah da Allah a kai zuciya nesa sarkin Doso da sarkin Lanzai a dada hakuri a bada hakuri wa mutane za mu ɗauki matakai masu tsauri inda insha Allah ba za a saki samun irin wannan a wurinmu ba za mu yi wani magana na furuci na ba da laifi ba kar Allah ya kama mu da laifi da ya kama annabinsa annabi Dauda za mu bari sai an yi bincike kafin nan don Allah ya hakuri kashe juna ba da amfani wayansu kasashe wayansu ne suke kawo musu hare-hare mu kuma muna yi wa kanmu Allah ya bada hakuri wa kowa zan bada directive ga commissioner of police a kafa wani sansani anan na musamman wanda zai kasance sai wuri ya yi sanyi tukunna su watse duk wanda ya ce kula ce masa chas wanda ya ce zai wani ba kama shi ba za mu yarda da wannan ba kisan ya yi yawa duk da jinin ya yi yawa hakkin yana kanmu ne mu shi a gabanni daga kan sarkin Doso zuwa sarkin Lanzai zuwa sarkin Darajo zuwa kaina hakki yana kanmu Allah zai tambaye mu saboda haka da Allah ya hakuri za mu yi adalci kuma za mu yi hukunci a kan zuciya nesa lokaci shi ne da muna ga daji daga nan har Baffa har Gombe me kai mun yi fada kan dajin gona mun ba ku da daji ku fada ko da reserve ne mu dare ba ku ku ta noma amma ka daina fada kan dajin gona muna godiya wa shugabanni wanda suka ba da gudumawa abin yayi sanyi commissioner yan sanda director SSS civil defense dole ku dauki mataki yanda zai kasance wannan abu bai sake faruwa ba nan. Ba mu so mu ce mu kawo sojoji don su ba ruwansu. In kuga an kawo sojoji ta baci, to ta fara baci ne yasa brigade commander ya zo. To da Allah komai karfinka komai da barbarunka baka fi gwamnati ba. Gwamnati wato Allah ne yake sarrafa ta. In ba don Allah ba za mu iya tsayawa a nan ba. Komai asirinka da barbarunka gwamnati ta fika. Shi ne muke faɗi don Allah ne a cikin harkan gwamnati. Mun gode Allah ya saka da alheri a daɗa haƙuri.
0: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. Tun farko cikin jawabinsa, kwamishinan 'yan sandan jiha CP Sani Aliyu Omolori ya bayyana irin matakan da suka ɗauka ne domin shawo kan rikicin. Kuma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jiha SP Nafi'u Habib ya yi ƙarin haske.
3: Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Bauchi ya yi bayani a takaice akan halin da ake ciki kan iftila'in da ya samu jama'ar garuruwan Lanzai da Dosho a ranar jiya. Na farko ya nuna alhinin shi tare da jajanta mai girma gwamna da mai martaba Amen Darazau da shugaban ƙaramar hukumar Darazau da sauran al'umma da abun ya shafa, tare da ƙara tabbatar ma jama'an wannan garuruwa cewa in Allah ya yarda za a ci gaba da duk mai yiwuwa don tabbatar da an samu tsaro kamar yadda aka saba don jama'ar su ci gaba da tafiyar da al'amuransu ne da kullum yadda suka saba. Ya ce kuma jami'an tsaron da aka kawo na 'yan sanda, sojoji, civil affairs da sauransu ba za a ɗauke su daga wannan gari ba har sai an samu tabbataccen zaman lafiya da natsuwa. Sannan kuma ya ƙara da cewa wannan mataki ne da za a iya shawo maganin shi idan an kai shawo kan shi idan da an kai zuciya nesa. Ya yi kiran jama'ar wannan garuruwa da cewa a daina ɗaukar doka a hannu, kuma ake ba mu jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanan sirri na duk wani abu da ke shirin faruwa na tanzoma. Ya kuma ba da tabbacin cewa ya ba mu DPOs umarnin cewa su haɗa kai da jama'an gari, masarauta da sauran shugabanni da ƙungiyoyin matasa don ganin cewa duk sati suna haɗuwa su tattara bayanan sirri wanda za a ke amfani da shi don hana sake afkuwan wannan al'amari. Daga ƙarshe ya ƙara da godiya ga mai girma gwamna akan gudunmawa da yake badawa akan tsaro. Koyaushe aka buƙata ana magana kamar rufe baki, ya bada duk gudunmawar da aka buƙata don inganta tsaro a wannan jihar. Ya kuma gode ma shugaban ƙaramar hukuma da sarakuna da sauran ƙungiyar matasa da dattawa, shugabannin addinai da sauransu. Ya yi addu'an fatan zaman lafiya a ƙaramar hukumar Darazau da jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya.
0: Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jiha SP Nafi'u Habib. Mai martaba sarkin Darazau Alhaji Babio Ibrahim Bababa ya gabatar da jawabi da jan hankali, inda kuma ya buƙaci al'umar da ta zauna lafiya da juna.
4: Kasantuwan yanayin da muka samu kan ma 'yan kwanakin nan abin ya yi muni a jiya, wanda ya ba da dama mai girma gwamnan jihar Bauchi ya ziyarce mu, ya jajanta mana, ya kuma bincika ya ji da kunnensa menene dalilin wannan abu. Wannan damin ɗabi'arsa ne, al'adarsa ne, ba kuma a Darazau local government kawai yake yi ba, a dukkan jihar Bauchi ne yanda nau'in shugabanci ya sauka a wuyansa. So mai girma gwamnan jihar Bauchi da yan tawagarka, muna godiya Ubangiji Allah saka da alheri. So ƴan uwana manoma da makiyaya, maganar mundo a kanmu ne. Ya kamata mu fahimci rayuwa fa ƴar haƙuri ne. Duk abin da za mu bada mama, ba za mu bada zuciyar mu haƙuri ba fa, to fa ba za mu samu biyan buƙata yanda ya kamata ba. Wai zaman lafiya ya ku zama ɗan sarki. Ina amfani da wannan dama in ja hankalinmu gaba ɗaya don Allah don Annabi. Muna gabatar da kokenmu da bukatunmu a mahukunta da suke gaba da mu. Dukkan nau'in rukuni guda biyun nan na manoma da na makiyaya suna da jagoranci jagorori mataki mataki duk abin da aka maka kaga bai gamsar da kai ba ko akwai halaman zalunci a ciki ka ko ka sha na sama da kai amma kar ka ce zaka dauki doka a hannunka ka ce zaka yanke hukunci so da wannan nake so in ja hankalinmu don Allah mu bada zuciyar mu hakuri yanzu abin da ya faru a Lanzai abin kunya ne abin takeici ainihin kulane ne namu na gida ƴan uwa ba wanda ake cewa sun zo daga wani guri ba sune suka kawo wannan aka samu wannan sabani tsakaninmu da su wanda dukanku akwai auratayya a tsakani abu ɗaya ne abin da ya doshin fulani shi ya doshin kare kare shi ya dulali shi ya lamfu shi ya sabon garin Lanzai kuma shi ne Lanzai kuma shi ne bayana ba so duka wuraren nan ba yanda intawubul aka yi cudanya a tsakani wanda aka samu auratayya da hayayyafa a tsakani ba yanzu waɗanda suka yi ta'annacin nan ƴan uwansu ne wani dan gurgunsa ne wani dan kawunsu ne gaba muka ci ko baya ana ci gaba ko ina amma mun rashin zaman lafiya ya hana mu ne ci gaba to don Allah don annabi mu ja hankalin kanmu wannan zama mana na ƙarshe zai zama mana abun kunya a ce kullum hukuma tana sentry akan mu gurin cewa ya dai mu zauna da junanmu muke zauna da ku muke tare guri daya amma wanda suke nesa ba su san me yake faruwa a gurin ba kuma abin da zasu so su dauka na naira 10 a gurin amma su suke nuna mana takaicin su na rashin wannan babban abun kunya ne abin takaici ne da fatan zamu yi kiyamun nan akan mu mu yarda da cewa Allah ya yarda mu zauna tare kuma ba wanda dai rayu babu dan uwansa ba manomi babu makiyayi haka babu makiyayi babu manomi don Allah don annabi ina amfani da wannan dama ja hankalin wannan ya zama na ƙarshe don Allah kar gwamnati ta sake jin wani abu ya faru da har data mu bata mata lokaci wannan kashi daban-daban daga July din bara zuwa yanzu less than a year wata 11 kuma ba wani abu da ya canja mu abin kunya ne a gare mu ma a ce muna hada fuskokinmu da irin waɗannan shugabanni a yanda suke nuna mana damuwarsu akan damuwarmu so don Allah don annabi mu gabatar da kokenmu ta guraren da ya dace kuma akwai a mataki-mataki wanda duk ya kai matakin da aka yi ba masa adalci ba don Allah don annabi ya zo ya gaya mu da fatan wannan abu zai zama mana na ƙarshe wanda ba za mu sake samun kanmu a cikin wannan yanayi ba
0: Mai martaba sarkin Darazau Alhaji Babio Ibrahim Bababa Sarkin Lanzai Alhaji Idris Abbas shi yayi magana a madadin al'ummar Lanzai kuma ya buƙaci da kai zuciya nesa
5: muna godiya wa mai girma gwamnatin jihar Bauchi da ya bar aikatansa tare da mai martaba sarkin Darazau duka kowane yana da aikace-aikacensa a ofis suka bari don su zo su jajanta mana da wannan al'amari da ya shafe mu sai mai fatar Allah saka musu da alheri Allah ubangiji ya sa su faka Allah ya sa aljanna ce muku musu a gaskiya ba abin da za mu ce abin da Allah ya aiko da shi sai mu rungume shi shi ya san yadda zai samu shi ya san yadda zai kai mu duk waɗannan abubuwa Allah ya kawo shi saboda haka da fulani ai da makiyaya tare da manoma uwa ɗaya uba ɗaya ne don haka ina roƙon ku ga Allah a kai zuciya nesa don a samu zaman lafiya wallahi da ba ƙasar da ta fulan zaman lafiya sai ɗan kwanakin nan wanda Allah ya aiko da shi saboda haka da Allah ina roƙonku ayi hakuri ayi hakuri ayi hakuri kuma Alhaji Kalla yayi magana hakika duk abubuwa da yake kawo waɗannan al'amura shashayi kuma ina roƙon ciyaman karbar hukumar Darazo ya kamata a tsaya a kai a kafa kwamiti tare da mu sarakuna idan aka zauna tare da sarakuna din nan mu muga yaya za mu yi dakile wannan abu sa'an nan idan abin ya fi karfin mu sai mu sa security in security ya fi karfin su to ya za a yi
4: saboda haka mashi shaye-shayen nan ina roƙon karamar hukumar Darzo tare da shugaban Endrax na Darzo local government a ɗauki wani mataki da za a yi a kai don idan aka samu waɗannan al'amari wata samu zaman lafiya. Kuma daga ƙarshe ina roƙon Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a Darzo local government tare da Bauchi state har Najeriya gaba daya. Addu'o'i da ake yi din da Allah Ubangiji ya sa ba za mu bari ba. Kuma a gwamnan jihar Bauchi ta mu ci gaba da addu'a ba don komai ba saboda abubuwan da aka yi tun 76 da aka kafa Bauchi state ba a taɓa samun gwamnan da ya yi wani abubuwa a ƙasar Bauchi state ba irinsa. Don haka ya kamata a gaskiya mu tsaya ya ba mu amana mu riƙe amanan nan dar da dar don duk wurin da ya shiga za mu shiga.
0: Sarkin Lanzai Alhaji Idris Abbas shi ma Sarkin Dosho Alhaji Radio B Musa Kala Dosho shi ya yi jawabi kan abinda ya faru a garinsa.
6: Girma gwamnan jihar Bauchi, muna gode maka tun da wannan abu ya faru da mu da girmanka da kominaka da kai da jama'anka da kai da mutanenka kuka zo kuka taso mana wannan jirgi ya kyautu. Zan gode maka Allah ya ƙara maka martaba, Allah ya ƙara maka daraja, Allah ya ƙara maka wani girma wanda za mu samu na cigaba. Saboda haka sai mu ce mu gode. To bayan godiya a jiya dai mai girma hakimin Lanzai ya kira mu Darzo na isa sakatariya kenan sai aka ce to fa yau ana gode.

0: Sai ga mai girma hakimin lardin ya same ni a kan hanya, sai ya ɗauko ni, dama na bar mashin ɗina a saɗe. To da ya ɗauko ni ya bari a saɗe, na ɗauko mashina na zaga, saboda an ce hanyar lardin ne, na zaga garin Abba. Muka koma da muka je, sai na tar da ma'aikata da mai girma sarkin lantse. A lokacin ma har sun je suna ƙoƙari suna ɗaukan wani gawaki. A cikin gawakin nan akwai ɗanina wanda aka haife ni da shi uba ɗaya uwa ɗaya, sai ya kasance an kashe shi. Ina zan ji daɗi? To akwai wani yaron buci ma an kashe shi. To shi ne a garina ina da mutane gida-gida wanda ya kai 150, na tadda ko'ina an ƙone gabaɗaya. Dama an shiga macekara a yanayinmu na Fulani, sai na ga ko'ina fili ne, har yi kuma rumbuna ga nan wuta ta ko'ina, barta wani Kano, barta wani ɗakuna, dubbabu gadaje, dubbabu kayaki dai ba mu san iya abinda suka bata ba, sai dai Allah ya maida mana. Saboda haka mai girma gwamna, na gode maka, na gode maka da mai martaba sarkin Darajo da hakimai da ma'aikata waɗanda suka je jiya suka tsaya a kan abubuwa. To yau da safe sai aka ce to maza an bugo ana zuwa, shi ne na kira hakimin lantse. Na ce to fa yau ma akwai mutanen sun yi alwashi sun gayyato za su dawo gari. Na ce to wannan magana ba zan raina ta ba, shi ne na kira hakimin lantse ya kira ma'aikata. Aka je aka taru, mota ya kai nawa da safin nan. Muna jira muna jira dai, Allah ya sa ko ɗorita ko yaya ba su ce ba. Saboda haka na gode a ma'aikatan nan inda suke ƙoƙari a ƙasar nan. Kuma bayan wannan ya mai girma gwamna, akwai abubuwa da jama'anmu wanda matasa waɗanda suka tashi a yawan shaye-shaye, to dole in ba an ja hankalinsu a baya ba, to wanda ya sha duba shi da hankali, ko mene ne zai je ya ɓata abubuwa wanda ba haka ba. Saboda haka wannan abu ya kamata a kan shaye-shayen matasan nan, in ba an tsaya a kai, to abu shi yakan ɓata ƙasa ya lalatar mana ƙasa. Saboda haka a bana ina da shekara 48 ina cikin sarauta, a Bauchi aka naɗa ni a gaban mai martaba Suleimanu Atabu, a gaban da aka naɗa ni. Har yanzu ina ta ƙoƙari da gugurmawa da jama'a. To amma wannan abu ban taɓa ga irin abinda na gani jiya ba, sai dai Allah ya saka da alkairi. Wannan kuma bala'in Allah ya kawo
1: Sarkin Dosho Alhaji Musa Kala Dosho, yayin da gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya jagoranci shugabannin jami'an tsaro na jiha suka kai ziyaran jaje da sulhu ga al'ummar ƙasar Lanze da ke yankin ƙaramar hukumar Darazau. Kuma da hakan za mu ja linzamin shirin a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yaɗa labarai na gidan gwamnati. Mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela, ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.

mai mitar shirin daga gidan gwamnati kenan ya zo muku daga nan mita 96.6 idan Allah ya kai mu ranar litinin karfe 12:30 na rana muna nan dauke da wani sabon shirin na daga gidan gwamnati nan da 'yan mintuna kalilan Allah ya yarda za mu je ga shirin mu na

0: درسين الديني
1: shin ko ka san cewa kuri'ar ka ita ce muryar ka katin zaben ka kuwa shine karfin ka
2: wasu suna yada karerayi cewa kuri'a bata da amfani
1: wannan ba gaskiya bace idan kai zabe kana taimakawa wajen zaben shugabanni da za su samar da ingantattun hanyoyi makarantu asibitoci ruwan sha da tsaro
3: ka arewa
2: ka bari wasu su yanke maka hukunci kan makomar ka idan ka kai shekara 18 ko sama da haka to ka tabbatar da kai rajistar zabe
1: idan kuma ka riga kai rajista garza ya karba katin zaben ka na dindindin wato PVC a ofishin INEC mafi kusa da kai
2: ka guji yada jita-jita da labaran ƙarya
1: tsarin zabe ta hanyar amfani da na'urar BVAS da IREF sun ƙara tabbatar da gaskiya da amincin zabe
2: mu haɗa hannu wajen dawo da amincewar jama'a ga tsarin zabe domin ingantacciyar demokradiyya
1: ƙuri'ar ka muryar ka makomar ka
2: wannan sako ne daga hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa NOA tare da haɗin gwiwar hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ma'aikatar yada labarai da sadarwa ta jihar Bauchi
0: to aka yake mita 94.6 daga nan kan titin Amadu Bello yake sauraron waɗannan shirye-shirye kuma daidai wannan lokaci muke bankwana da mai sauraro a cikin zangon mu na gari ya waye wanda dama kamar yadda muka ce muku karfe 12 wannan zango zai zo karshe a daidai wannan gaba za mu je ne ga zangon mu na biyu na watsa shirye-shirye a cikin harshen Hausa da muka yi masa lakabi da rana mudun aiki karkashin wannan zango in Allah ya da muna dauke da shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin darasin addini wanda zai zo muku da misalin karfe 12:03 in hali ya samu akwai shirin na al'ummar mu manufar mu wanda zai zo muku da minti wato 12:30 zai dauke mu tsawon minti 30 inda zai kai karfe 1 kenan lokacin da za mu kawo muku fasarar labaran duniya cikin harshen Hausa biyo bayan shi kuma da misalin karfe 1:15 sai mu je ga shirin mu na tuna baya kafin karfe 2:15 kuma mu je ga shirin al'umma nasiha ga al'umma baiwa da kwarewa na nan tafi da misalin karfe 2 yayin da karfe 2:15 kuma sai a samu gabatar da shirin nan na da dan gari mata iyayen gida shi zai zo muku da misalin karfe 2:30 amma fa duk waɗannan za su zo ne in har mun samu wutan nefa don kuwa tun tsawon lokaci muna aiki ne akan generator mai samar da hasken wutar lantarki wanda kuma kamar yadda yake bisa al'ada karfe 1 bayan labaran duniya za mu je hutu domin ba da dama wa injin samar da hasken wutar lantarkin ya sarara amma matukar aka samu hasken wutar lantarki to kuwa waɗannan shirye-shirye za su zo muku a cikin wannan zango na rana mudun aiki ku ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6 a duk inda kuke a faɗin duniya za ku iya sauke manhajar BRC wato BRC Bauchi Mobile App a dandalin Play Store ko kuma App Store ko kuma ku sauke manhajojin TuneIn Radio Gallery Radio Garden da MyTuner Radio shirye-shiryenmu za ku saurare su kai tsaye a duk inda kuke a kuma lokacin da kuke so in har waɗannan ɗin kuma ba su samu ba to kai tsaye za ku iya sauraron mu a shafinmu na yanar gizo idan kuka je www.brcradiobauchi.org ko kuma a kafafen sada zumunta musamman Facebook Twitter da kuma YouTube duk waɗannan zango idan kuka je za ku saurari shirye-shiryen gidan rediyon BRC Bauchi mita 94.6 kai tsaye kowane lokaci muna nan domin ku domin mu ilmantar da ku mu faɗakar da ku sai kuma mu nishaɗantar da ku a halin yanzu kan bari mu je ga shirinmu na gaba a cikin wannan rana wato shirin nan na darasin addini
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دسايك سادوا وأن فيلنا من الدرسة kan addinin musulunci a satin da ya wuce ko kuma darasin mu da ya wuce a wannan littafi namu mai albarka mun yi bayani ne akan wasu abubuwa da ake kira asabiyat. Waɗansu abubuwa wanda jin su aka yi ba ga ganin su aka yi ba, amma an ji su ne Alkur'ani ya faɗa, kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani. Abubuwa ne waɗanda yawancin su za su bayyana ne a lahira, waɗansu kuma a duniyan ma ba a ganin su da ido, kamar imani da mala'iku, imani da littattafai, imani da annabawa, imani da ranar lahira, da kuma abubuwan da ranar lahira ta kunsa na siradi da mizani da wuta da aljanna da mala'iku da sauransu. To matsayin ahlus sunna akan waɗannan abubuwan dole ne a yadda da su kamar yadda suka zo a nassin Alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a yau za mu tashi ne kuma har yanzu game da ra'ayi na ahlus sunna a cikin halittu gaba ɗaya wanda Allah ya yi, wasu halittu ne suka fi daraja ko kuma waye ya fi daraja akan wato sauran halittu baki ɗaya, tunda yake annabawa kansu Allah subhanahu wa ta'ala yana ce yana bayani wajen bambanci wajen girman annabawa. Annabawa waɗansu sun fi waɗansu daraja, to babba daga cikinsu dai shi ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To anan za mu yi bayani ne kan ma gaba ɗaya halittun waye ne wanda ya fi daraja, shi ne sai malami yake bayanin cewa wa afdalul khaliqi jami'an Ahmadu sallallahu alaihi llahu ni'mas sayyidu. Mafificin halitta gaba ɗaya a aqida ta ahlus sunna Ahmadu shi ne Annabi Muhammadu, babu wani halitta wanda yake Annabi Muhammadu daraja. Sallallahu alaihi llahu, gaisuwar Allah ta tabbata gare shi. Ni'mas sayyidu, ma dalla da wannan shugaba da Allah ya bamu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce wa ba'dahu al-khalilu fal mukallamu fa nuhun farruhu ulul azmi humu. Ya ce mafificin halitta gaba ɗaya shi ne Annabi Ahmadu, Allah gaisuwar Allah da amincin Allah su tabbata gare shi. Sai ya ce wa ba'dahu al-khalilu,

Nabi Ibrahim, Annabi Nuhu, sai Annabi Isa, shine Ruhullah. Kaga adalci irin na musulunci. Ya babu wani sentiment, babu wani a'a. A kokarin fifita wani dagangan a'a yadda yazo, yadda Annabin yayi bayani wajen maratib, martabobi na darajojin halitta. Farko Annabi Muhammadu, bayan sa Annabi Ibrahim, sai Annabi Musa, sai Annabi Nuhu, farruhu sai Annabi Isa. To waɗannan su ne ake kiran su ulul, ake kiran su ulul azmi minar rusul, masu girman daraja, masu ƙarfin niyya daga cikin manzanni. Annabi Muhammadu shine babu, su biyar ne, su ulul azmi guda biyar ne. Amma a cikin biyar din babban su shine Annabi Muhammadu, mai bin bayan sa shine Annabi Ibrahim, sai Annabi Musa, sai Annabi Isa. Waɗannan su ne manya-manya daga cikin manzannin Allah. Yace farrusulu, bayan waɗannan daga cikin annabawa guda biyar, ulul azmi minar rusuli, wanda shine su ne suka fi daraja a cikin aqida ta Ahlus Sunna, farrusulu summal anbiya summal malak al-khasu fas-siddiqu thumma zun-nusuf. Bayan su farrusulu, sai annabawa gaba ɗayan su kuma. Bayan biyar din nan, a cikin annabawa akwai rusul, wato manzanni da Allah ya aiko guda 25. To su ne suka bi bayan waɗannan biyar. Annabi Muhammadu shine a saman farko, bayansa sai sauran ulul azmi minar rusul suka biyo baya, bayan su kuma sai sauran manzanni. Domin akwai manzanni, akwai annabawa. Bambanci tsakanin manzanni da annabawa, su manzanni su ne waɗanda bayan Allah ya magana da su, ya sanar da su cewa su annabawansa ne, yana magana da su, suna magana da shi. To amma sai suka sami ƙarin daraja bayan sun yi magana da Allah. To sai Allah kuma ya aiko su zuwa ga mutane a duniya, su ake kiran su rusul, wato manzanni, su 25 ne. Bayan waɗannan summal anbiya, sannan annabawa, su 120,400 annabawa. To su suka biyo bayan manzanni guda 25. Sai annabawa summal malak, bayan su sai mala'iku wajen daraja, su ne suka biyo bayan annabawa. Mala'ikun ma akwai keɓantattu, ba dukkan mala'iku generally gaba ɗaya ba. Akwai al-khas, keɓantattun mala'iku, wanda Allah ya keɓance su masu daraja. Alal misali, daga ciki akwai Jibril, akwai Mika'il, akwai Israfil, akwai Azra'il alaihimus salam. Waɗannan su suka fi sauran annabawan darajoji, sauran mala'ikun darajoji, ba daidai suke ba, su ma a cikinsu waɗansu sun fi waɗansu, su ne al-khas. Bayan waɗannan mala'ikun, a aqida ta Ahlus Sunna, waɗanda suka biyo baya wajen daraja, fas-siddiqu, sai sahabban annabi. A cikin sahabban annabi shine Abubakar Siddiq.